92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 8:14 ang oras natin, sweetheart. Soundtrack brought to us by Virginia Hot Dogs. Basta hot dogs, Virginia. Anyway, sino pong may gusto ng ticket? Mamimigay tayo ng libreng ticket para sa O Caraga Concert this coming September 6 na po sa may Atrium Limkitkay. The first major concert po ng O Caraga, ha? Sa kanilang concert entitled Bagani sa Gugma. Tawag na 0917-1579-927. Maghihintay ako. Lucky caller number 2.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Oras natin, 8:35. Time to brought to us by Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit, 27 pesos SRP lang. Happy, happy listening sa Simplicity Vulcanizing Shop and Car Wash. Diyan po sa may Makabalan. And also, happy, happy listening din kay Don Cas o sa Castillon Family. Diyan po sa may Prokwan Gusa. And also kay Engineer Emnase dyan sa may Balubal. Maraming maraming salamat po ha sa pagkikinig ha. Uminaw lang ha, pirmi sa Heart FM. Baka ikaw yung susunod na mananalo sa ating Okaraga concert ha. Abti kayo lang tagtawag, sir. Good morning din kay Demsoy Robles and also kay Sir Douglas ng Norman Transco Taxi. Shoutout din sa ating Robinson Boys. Happy, happy listening po sa inyong lahat. Sarah of Upper Nazareth. Bango na, sir. Good morning sa imo. Mayong bungkag. Imingaw na ni si Sarah sa amua. Anyway, oras natin 8:36. Check na natin kalagayan ng trapiko sa ating syudad. Magkakasama natin ang ating mga Heart Pasada Crew.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid.
0: Nasa linya natin ngayon si HPG Joseph Ranara of MRG Taxi. Good morning to you, Joseph.
2: Good morning din sa iyo, Harvestone. Kanina galing tayong Kugman. May kaluwagan pa naman ng Kugman Highway, Jason, RB, hanggang nakarating tayo ng Gusa, intersection ng Galaxy, papunta po ng Coastal Road. May build-up na po dyan. Diretso-diretso tayo, Harvestone, papunta po ng Lapasan Highway. Ganun pa rin, may kaluwagan pa rin ang madaloy ng mga sasakyan dyan. Hanggang nakarating tayo ng same recto. Stopan ko lang po yung mga sasakyan dyan sa same recto, RB. Diretso-diretso tayo, nakapagdaan tayo ng Marcos Bridge, Kauswagan Highway, may kaluwagan pa naman. Diretso tayo, Harvestone, papunta ng Bulwa Highway. Ang Bulwa Highway, Harvestone, yung papunta ng Zone 10 at saka papunta ng Zone 8. May kaluwagan sa ngayon, Harvestone, hanggang nakarating tayo ng Bara intersection ng Ipunan Bridge. May kaluwagan pa hanggang nakarating tayo ng Ipunan. Ganon pa rin dito sa Ipunan, Harvestone. May kaluwagan pa ang daloy ng mga sasakyan hanggang sa ngayon.
0: Alright. Maraming maraming salamat sa iyong report, Joseph.
2: Ayan ang litis sitwasyon ng mga kasadang nadaan ko ngayon. At Kasada Group, Lucy Foy Coratranara ng MRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic, Alamin.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.

0: Uno Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
2: Medwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh, weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. Nirecommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema ug kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
5: With heart.
1: The best mix of music
6: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

47 ang oras natin, sweethearts. Time check brought to us by Playtime Entertainment, born for happiness. Kasama niyo pa rin Harvey Stone. Final break na po ng ating programang Heart Morning Drive. Standby na din ha, kasi susunod na si George para po sa Tuesday edition ng Music from the Heart. Oh, pero alam ko yung inaabangan niyo is tuwing Friday, di ba? With Dr. Heart. Ang saya-saya naman, di ba? Oh, ito yung mga favorite pastime ng Pinoy talaga, yung mga green-green. Medyo may pagka-green na jokes, di ba? just to spice up our life. Anyway, happy listening sa ating mga sweethearts ngayon. Hey, good morning, Monsur G. And of course, batiin natin, running late na daw sila ha, kaya Sharky Boy. And hi din kay Ate Carla, kinakusgan daw diyan sa may Bloomingdale. Ay, syempre naman, di ba? Parang kapitana yung datingan ni Ate Carla. Ha? Good morning to you, Ate Carla, and the rest of our Zumba mommies. Diyan po sa may Bloomingdale. Siyempre naman, ang kumakain ngayon dyan sa kaina ni Nonong. Ha? Yung mga iputada drivers natin. Naihumba diya, Sam. Good morning sa inyo, mga iputada drivers natin. Ha? And of course, di natin makalimutan ang ating mga Robinson boys. Happy listening po sa inyo. Edwin Amilao, good morning sa inyo, sir. And also kay Sir Tito ng Shelltale Taxi. And Kuya Ding ng Grab Car, yung kagayhaan. Ha? Good morning din kay Jerry. And of course, Kuya Jay. And kay Kuya Noel. Happy listening po sa inyo lahat. At saka, eto rin, pabati din natin ng Doncas Taxi, ha? Castillion Family. Good morning po sa inyong lahat. At saka, good news tayo, ha? Magbabalik na po yung retro nights natin ngayong Friday, alas 7 ng gabi sa KL Clubhouse Uptown. Nako, ang ganda po ng venue natin dun, ha? Very, very safe. At saka, yung gusto mo talaga, yung gusto mo lang mag-unwind, diba? Mag-sound trip ka lang para at least, yung mga music natin, you know, from yesterday, from yesteryears. Of course, may konting sayawan. Hindi lang konting sayawan, magsasayawan tayo dun. Retro nights, makakasama niyo po yung mga Heart FM DJs. Kami yung pong magmimix ng mga music. Kami yung mga gusto nyo. Yung mga Material Girl, yung mga Rick Astley. Doon yun sa ating KL Clubhouse. Retro nights po. Ngayong Friday na. So, hindi na to tuwing Friday, ha, but every first and third Friday of the month. Diba? Para at least di tayo lalayo sa araw ng sahod. Alas 8:50 ng oras natin, sweethearts! Mamimigay muna tayo ng bigas sa ating The Prices Rise Overload. Eto na! Papaikot na tayo sa ating ruleta para pipili muli ng maswerteng winner, second winner of the day. Sino kaya? Sino kaya makakamit ng bigas at grocery items? O, eto na. Ano ba ito? Alright, eto.

0: winner natin galing dyan sa may Zone 4 ng Barangay Bayabas. Congratulations, napakaswerte natin ha. Si Cliff Del Puerto. Cliff Del Puerto ng Barangay Bayabas Zone 4. Meron ka na pong bigas at grocery items. Pakikuha lang po dito sa aming stasyon. Fifth floor, FICO Admin Building sa may Vamenta Boulevard, Ilaya Carmen. And also congratulations din kay Thea Mulig, yung first winner natin kanina, galing Barangay Kamamanan. Alright, sweethearts! Ang Heart FM, the prices rise overload, ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises where every piso gets more value. 8:51 upon ang umaga! Magbabalik pa ako with more music dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Heart!
1: 93.7 Nanay Tessie, taga saan nga po kayo?
2: Taga Santa Rita Farmer.
1: Kayo po ba nanay ay umiinom na ng ating rice coffee?
2: Matagal na po kaya buhay kasi noon hindi ako makalakad. Tapos hindi ako makatulog. Tapos babalik-balik na ako sa doktor. Wala namang itik, sabi ko nga. Kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad. Pinainom ko na rin siya. Ngayon nakatagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, may ganun din. Yung ano niya, yung chan niya sumasakit. Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung pagdaling ko. Sinabayan ko din ng rice capsule.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
5: Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, besides Z-Gas.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Buginoon. Got a minute to go before hitting 9 o'clock. Alas 9 na, sweethearts! Mga may appointment ng alas 9, ako, late ka na. Pa-extend ka na lang hanggang 9:30, di ba? Bawi ka na lang next life. Anyway, my time for Harvey's Dome. Maraming salamat talaga at nawala yung antok ko at sinamahan nyo ako, ha? Di ba? Sana nawala rin yung antok nyo at nasamahan ko kayo. Pero mamayang hapon magbabalik ako, ha? Oh, walang bawal magantok-antok mamayang hapon. Kape tayo! Kape tayo, ha? Sinong palibre ng kape? Meron tayong 3-in-1 dito, ha? Oh, saka na, mag-iaya tayo ng coffee shop. Hanap tayo ng coffee shop kung saan tayo mag-chika-chika, right? Maraming salamat muli! And standby ka, George, para po sa mga paborito niyong mga love songs, para sa programa niyang Music from the Heart Tuesday Edition, dito lang sa Heart FM.

0: 92.7 Heart FM News Update.
1: Walang aproba ng bagong flood control project mula sa Senado para sa susunod na taon hanggat hindi natatapos ang Department of Public Works and Highways o DPW.

0: PWH ang mga hindi pa kumpletong proyekto. Ayon kay Senate Finance Committee Chairman G.V. Ejercito, dapat munang tapusin ang mga nakabinbing proyekto sa halip na magdagdag ng mga bagong programa. Kahit ng senador, ang mga hindi natatapos na flood control project ay maring lalo pang magpalala ng baha. Sinabi rin ni Ejercito na dapat ibatay ng DPWH ang mga susunod na budget request sa isang national master plan. Dapat anya, nakatutok ang mga proyekto sa top 10 flood-prone provinces at 18 major rivers sa bansa. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
1: Heart FM News Update.

0: 92.7 Hearts FM Kagendio, Rome 93.7 Hearts FM Bukidnon 9:32 You and I. This song is really, it fits to our topic, no? This morning, it's the 1st of September. You're with me, George Puito, para sa Music from the Heart. Tuesday na Tuesday, we're choosing love and happiness and smiles. Pakita daw bi. Ay, very good, very good. Ayan, ating pinag-uusapan sa mga kaka-tune in lang ha. Baka nag-iisip yan sila. Ano ba yung topic ninyo ngayon? Well, we're talking about the past. At ang tanong, bakit nga ba binabalikan ang past? Why? Agad-agad ha, meron tayong mga nakukuhang comments. Ito we got from 9947. Good morning po. Sabi niya, masarap din po kasi balikan at pagkwentuhan ang nakaraan. Maging ito man ay masaya o masakit. Kasi dun kayo dalawa natuto at tumibay. Mapapangiti na lang kayong dalawa sa nakaraan nyo. Kaya, o kapag napag-usapan nyo ito, ayun. Yes, meron mga what we call reminiscing. Alam mo yun, yung parang binabalikan nyo, alam mo ba dati yung mga ganyan? Paano mo ko niligawan? Paano ako nag-struggle para sagutin ka bago ang lahat, di ba? Oh, di masaya din yung, you know, you reminisce also those moments, alam mo yung mga pagsubok na pinagdaanan natin. Dahil naniwala tayo sa isa't isa, oh, di ba? Heto na tayo ngayon. You're enjoying it. Kaya maghawak-hawak lang ng kamay at talaga magtiwala sa isa't isa that everything will go as planned and as well. Diba? Oh, it will go well. Kaya sweethearts, nako, alam ko maraming gusto maki-join sa atin ngayon because we're talking about paano nga ba binabalikan ang past. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. And mamaya ha, alam niyo na may concert kasi yung Okaraga. Malapit na yun. Kung wala ka pang ticket, punta ka na dun sa Facebook page ng Heart FM. May nakapin post. At mag-abang dito. O, padayon sa pagpaminaw. Kasi, you know, we'll be asking you to call us for a lucky caller at mamigay tayo ng ticket. Gusto mo yun? Ah, gustong-gusto nyo yun. Yan, at iba pa dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento paghahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
7: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
8: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro 93.7 Hearts FM Bukidnon 10:18 And the time check is brought to us by Pay Online. Send to payment, secure checkouts with GCash Pay Online. And you know, it's the second hour ng ating programang Music from the Heart. Ngayong unang araw ng September. Ano ba yung mga wishes ninyo? Ano ba yung mga expectations? Ano ba yung mga manifestation ninyo? Well, my deep wish is that lahat yan magkakatotoo. Diba? So good na, narinig nyo na nga yung mga Christmas, ano eh, Christmas songs. Nostalgic ka na. Parang kailan lang, 2026, and now we're about to close the year and welcome 2027 and celebrate Christmas at the same time. Hi, mapapabuntong, hininga ka na lang, kapaspas sa oras. Pero back to work na po tayo, back to school after a long weekend. Kamusta? Meron pang ano, no? May holiday blues pa. May natira pa. Ito muna, basa muna ako ha sa ating mga mensahe coming from our text line. Ito from 2745. Hi, Rai. Oh, Santa Cruz Village, Zone 8, Carmen. Kailangan natin balikan ang past. Kasi ito po ang umukit ng kasaysayan sa ating mga buhay. Mga laala na binabalikan natin kung doon tayo nakakuha ng aral sa buhay. Ito man ay masaya o malungkot. Just like the saying, remembering yesterday through my song. Tisha Eatery, hello sa'yo, Mr. Ryder. Oh, sige, try ko yan ha. Sige, subukan ko. Subukan ko i-play yung request song mo. Hi to Lady M, maayong buntag. Miss you all, shout out to all Heartnatics. Lady M of Igbitopol. Oh, my love and hugs to you, Lady M. Thank you for always listening. Mommy Marilyn, sa ating Facebook page. Hello sa'yo, Mommy. Maayong buntag. Ay, eto. Medyo mahaba-haba to, Mommy. Ang kanyang thought. Kumakaway-kaway na si Mr. Sun. Oo naman. Pero muragalandong man konti. Kung bakit ba babalikan natin ang past? Ay, nako. Bakit nga ba? Siguro dahil sa may mga magagandang alaala na nabuo at naging sweet memories na sarap balik-balikan na kailanman ay di pwedeng kalimutan na kahit ikaw lang mag-isa pag maalala mo yon ay mapapangiti ka or mapatawa ka na lang bigla. Ang tamis kaya ng mga memories ng ating those were the days. My love and my friends. Kasana ka ba? Oy, kasama ka na doon, my pretty gem. Thank you, Mommy. My love and hugs to you. Oh, I know. I miss you too. O sige, ikaw ba? O sige, let's talk about the past. We're talking about why do we need to rekindle or to reminisce the past? Bakit nga ba binabalikan ang nakaraan? Sabi nga nila. Well, ayun, aside sa lessons and memories, di ba? Because we've been talking about that. Ikaw ba, ano ba yung mga ibang thoughts mo regarding that? Sige, 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Our Facebook page, to those of you who are online, you can comment over our post or sa messenger po natin. Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. 10:21. Let's go ahead and hear more. You better stay tuned. Only right here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko. 93.7.
1: Heart FM. Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw, Gluta para sa kintab, Papaya para sa kinis, at Carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
2: Soap para sa kutis na blooming at healthy.
1: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
2: Glow na todo
1: sa presyong abot kaya.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo?
1: Bili na!
3: Sa atong mga pinalanggang igsuon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyo mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno, ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri, nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises. We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
1: Where every piso gets more value.
2: Cagayanons, andam na baka? Catch the first major concert of O Caraga in Mindanao. One night, one stage, one major experience. O Caraga, live in Cagayan de Oro, September 6, 2026, at the Atrium, Limketkay Mall, Cagayan de Oro City. Bagani Sagugma, the O Caraga first major concert. Mga katribo, grab your tickets now. Visit the ticket link at the Facebook page of Heart FM. That's Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. O Caraga, live in Cagayan de Oro. Kitakits, mga katribo.
3: Saksi ang langit sa
0: O Caraga, live in Cagayan de Oro is presented to you by 90DB Productions and also brought to you by 92.7 Heart FM.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
4: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
5: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
6: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
4: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
5: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
6: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro 93.7 Hearts FM Bukidnon. That was Catherine Bernardo. You know, imagining her being on the radio with mula noon hanggang ngayon. 10:53 on the clock, and the time check is brought to us by Playtime Entertainment, born for happiness. Let's hear some thoughts sa bakit nga ba binabalikan ang past mula noon hanggang ngayon, nga naman. Yan po yung question ni George sa ating programa Music from the Heart. And sabi ni Igig 8906, ang pagbabalik sa ating nakaraan para sa akin ay napakamasakit because it reflects kung bakit ang ating pagkikilos ay nakaka-apekto sa alaala ng ating mga kaibigan o sa ating mga partner, pati rin ang mga alaala ng mga taong nanghihinakit sa atin. What's worse, ang ating nakaraan ay puno ng ups and downs dahil sa ating mga pagkikilos na medyo mahirap. There are some people na medyo stuck sila sa past because of the influence of their ex-friend's actions na nakakasira sa pagkakaibigan. If we're stuck in everything in the past, ang panalangin sa ating Diyos ay dapat palagahan. Totoo naman. George, uksa akong mga kauban sa Packing House, shout out me. Marlene Mijares, ng Puncha na Quezon, Bukidnon. Happy morning po sa inyo dyan, ha. Si Ate Gigi Hazel, kay Tunaming naman sa ating messenger. Sabi niya, George, bakit nga ba binabalikan ang past? Minsan, binabalikan natin ang past hindi dahil gusto natin bumalik sa dati, kundi dahil may bahagi sa atin na hindi pa talaga tapos. Pero, hindi lahat ng pagbabalik ay nangangahulugan dapat nating ipagpatuloy ang nakaraan. May mga bagay na binabalikan para ayusin at may mga bagay na binabalikan para tuluyan ng bitawan. Shout out to Simplicity Vulcanizing and Car Wash dyan sa may Barra Makabalan, ha? Happy, happy morning po sa inyong lahat. At, you know, kapag ganitong panahon, ano ba yung gusto natin? Gusto natin ng blessings, di ba? Kaya naman, aba, eto na, mamigay na tayo ng biyaya sa The Prizes Rise Overload. Alright, yung ating spinning wheel, ready na ba siya? Kanina pa to ready eh. Let's go spinning wheel and choose saan ba tayo pipili ng ating winner ngayong umaga. Hop, hop, ayan. Uy, baka may entry ka, abangan mo ha, bagay ka ng susunod. Uy, taga or sa Barangay Nazareth tayo bubunot ng winner. Bubunot na. Ang aking nabunot mula sa Barangay Nazareth. Ang kanyang address ay Upper Nazareth. Uy, kinsa'y taga Upper Nazareth diha. Ayan na. Uy, congratulations sa Sheena May Galindo mula sa Upper Nazareth. Ikaw ang ating winner ngayong umaga. At sa winner din ni Harvey kanina ha, si Cliff Del Puerto ng Barangay Bayaba Zone 4 at Tia Mulig ng Barangay Kamamanan. You better come over sa station 5th floor FICO Admin Building dito po sa may ano ha, West City Central School, along Vimenta Boulevard, Barangay Carmen. Di kayo mawawala, hangad lang yun. O na signage dia sa heart. Di kayo mawawala. 5th floor, magdala ng ID at huwag kalilimutan sa mga nagtatanong 14 days. Ang ating claiming period at ang ating claiming hours is 8 a.m. to 5 p.m. during office days, Mondays to Fridays. Ha, punta na! Huwag kalilimutan para sa inyo to. At ang ating The Prices Rise Overload ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises, where every piso gets more value. I'll be back onto my final set. You're ready? I'm ready. That's why stick with me dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7
1: sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan.

0: Time Check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
1: Kasinati ang buhay og tinud-anay sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement.
2: Loni Gabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige nag-agas ang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Di ko maduulog tao. Kay pertigbaho ang pilakabulan na nako nga lubog. Bayat na ko kaayo. Gamay na lang ko ang pirmahan sa watip. Nag-inom ko og EXL Makabuhay Plus sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na gani agas ang nana. Naulian ko sa EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
3: Makabuhay.
4: Excellent health, excellent life sa EXL Labang.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso. The best variety of music all day. Heart FM 93.7.

0: Ipinakikilala Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na palaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah merah, guava, rosehip, at sodium ascorbate. Na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
1: Strong, confident, unstoppable. That's you. Pero real talk, kabahin sa mong pagka-responsible is knowing your status. Libre, luwas, confidential. Magpa-test na sa Braveheart. Stay strong, be informed, get tested.
2: Stay strong, be informed, get tested.
3: The best variety of music all day. Heart FM 93.7.

0: Heart FM News Update.
1: Isa sa gawa ng pamalang panlalawigan ng Bukidnon ng ika-18 Provincial Tourism Week ngayong September 2026 na may temang Digital Agenda and Artificial Intelligence to Redesign Tourism. Tampok sa selebrasyon ang Search for Emerging Tourist Spot, Discovering the Hidden Gems of Bukidnon, na lalahukan ng 14 na kinatawan mula sa iba't ibang lokal na pamalaan sa lalawigan. Formal na sisimulan ng selebrasyon sa September 7 sa Kaamulan Open Theater sa Malaybalay City. Samantala, sa September 18 naman, isasagawa ang Pagdayaw, a Night of Tourism, Culture and the Arts, kung saan igagawad ang iba't ibang pagkilala at parangal sa mga natatanging individual at grupo na may malaking ambag sa turismo, kultura at sining ng Bukidnon. Ito po si Tony Gonzales para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news.
1: Your number one source of entertainment and information.
0: This is 93.7.
1: 93.7.
0: Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
2: Kamakabuhay, kumusta? And welcome sa atong tulumanon. So, sa kaoras managkuyog na usap kitag makaton sa daghang mga butang. And syempre manambagta sa tambagi ko, Lady Batud.

iba, tod nang umalis po si Miriam, ay napaantanda pa ako dahil tinitigan niya ako ng masama na may pagbabanta na pinili niyang huwag nang isatinig. Nag-alala para sa akin sina Lolo Tasio at Ambit. Nagpapasalamat ako sa kanila at concern sila sa akin. Pero pinanatag ko ang kanilang loob, Lady Batod, na hindi kami dapat matakot sa maaring gawin ng pamilya ni Denver sa akin dahil nanindigan akong hindi ako ang may kasalanan, kundi sila.

patod kahit papanatag akong hindi gagawa ng masama ng asawa ni Denver, pero naroon pa rin at hindi ko maiwala ang pag-aalala noon kung paano kapag naggagayon. Paano ang aking gagawin kung sakaling may gagawing hindi kaaya-aya ang babaeng yun? Paano ako makikipaglaban? Paano ko ring ipagtatanggol ang aking sarili?

0: May miabot gani ha, nagtuo kong pamilya ni Denver. Di man di ay. Nagtuosab kong ang iyong asawa. Dili sab.
1: Ayon ha, sula pa ang imong kaugalingon bahay nila, Ambet. Kung ako ang ilang ikaatubang, makaya ko ra sila. Huwag kay ang kabalakan.
0: Mga sungayan man good sila, kandi mao nga di maayo mo kumpiyansa kita. Ikaw, labaw sa tanan.
1: Ambet.
0: Ayaw kumpiyansa. Wata may bahaw sa kunon sa ang unod sa utok at mga tawana.
1: Ako na'y mahibaw sa kong kaugalingon.
0: Abi nimo ang pagtuobay ang ginako kandi, no? Di sila gustong dawaton mo si Denver pag-usab kay. Dili sila gustong magkabuwag sila si Denver ang asawa ini. Kay dili sila gustong maputol ang pagpanag-iya usab ni Denver sa mga katigayunan sa iyong adunahang asawa. Kay wa biya sila prenup agreement.
1: Ha?
2: May isulti ko ni mo, Candy.
1: Unsa na usab ka na nga matang sa insulto, Abby?
2: Si Denver og si Miriam nagkasulti na og gibati ko, nagtuok ko nga magkauli ra sila.
1: Oh.
2: Mao nga dili ko gusto manglawgaw ka, ha? Pugni ang imong kundat nga dawaton si Denver ang akong manghod sa kinabuhi mo pagbalik. Wala kami kahigayunan sa usag-usa. Huwa na ang inyong turno. Labaw sa tanan, minyo na ang akong manghod sa lain. Ayaw na pagpataliwa. Okay?
1: Abi,
2: beware, Candy. Kung musamot nga magkahanap ang kahigayunan sa magtiayon tungod nimo, ha! Gubon ko gayod ka ng dagway mo!
1: Unsa?
3: Narasa na mga bahad-baha. Diyos ko na itugbang nga kaso. Why? Be careful sa itong mga bahad sa itong isig kaingon. Labi na ka ng threat kabahin sa ilang kinabuhi or kaalautan. Kay mapriso taan na auntie. Labi na ipruweb ang bonggang-bongga. Diba? Anyway, kamakabuhay ulang. Ika na hugna pa lamang sa chapter 12 sa revelasyon sa itong sender nga si Candy. Wa pa mi ended to. Unya sa itong pagbalik kuman sa pipila ka mga painumdom na paisumpay, na paikatulog katapos ang tipaka nga parte sa chapter 12 sa revelasyon ni Candy. Kanang tanan may tabo din nilamang gihapon sa atong tulumanon, imong tulumanon.
4: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Batod.
5: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay ania na ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sunod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruhan nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong giholahat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
6: Naghahanap ka ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan niyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
7: Dr. Limuel Espedal, 23, taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas. So wala na kaya ko yung time makikistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So akong itry. Dinitin lang siya sa tiyan. Dilish acidic. Iginahan ko. Introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya wala kang kaayuhan sa atong panglawas. Hindi pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product.
8: May buhay sa makabuhay!
6: Indeed naman, kamakabuhay, may buhay sa makabuhay. Siyempre, ang ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule, mauna ato ang angayng himuong partner everyday sa itong pagkinabuhi. Kamakabuhay, ato ng inumon, tumaro na ito everyday para kita protektado, especially ang atong kalawasan. Sa mga nagkadaiyang mga virus, mga bakterya, mga balatian, or mga sakit. Dili ka mahaya ng ato ang kapsula, ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip atong dietary supplement, kamakabuhay, kalitungod ka. Daga mga ingredients giusa lamang dia sa atong kapsula o usa na diha. Sa daghan ng mga ingredients giusa mao ang vitamin C. Nganong importante magyud ang vitamin C sa atong lawas, kamakabuhay? Ang vitamin C usa na ka importante nga vitamins nga dili ma-produce ato ang lawas ug kana dunay daghang mga benepisyo mismo sa ato ang panglawas. Water soluble ang vitamin C. Og makuha nato na sa mga prutas ingon man sa mga gulay. Apil na diha? Ang orange, strawberry, kiwi, bell peppers, broccoli and spinach. Ganon. Ang rekomendado o rekomendado kamakabuhay nga daily intake nato sa vitamin C na ara na sa 75 mg para sa mga kababayenan and 90 mg naman alang sa mga kalalakinan. Oo. Unya, makatibhang na, makabawas ba sa peligro nga makabaton kita chronic diseases kung kumpleto sa vitamin C sa tong lawas kamakabuhay. Ang vitamin C usa ka na ka-powerful nga antioxidant nga makapalig-on sa natural defenses sa ato ang lawas. Ang antioxidants kamakabuhay, mao na mga molecules nga na makapaboost mismo sa atong immune system. Ginaprotektahan ni Anya ang atong cells gikan sa mga dili maayong mga molecules nga ginatawag nato na og free radicals. Ganon. Di ba importante kaayog yun sa ato ang panlawas ang vitamin C? Makatabang sabna para ma-manage nato ang ato ang blood pressure. Ginaingon usab kamakabuhay nga ang vitamin C makapaubos ka na sa blood pressure sa tao sa pareho nga healthy adult og lakip na nga may taas nga level sa dugo. Ang vitamin C pwede usab nga makapaubos sa tsansa nga makabaton ka og heart disease. Ang pag-take og vitamin C kamakabuhay makapaubos gyud na sa tsansa nga makabaton ka og sakit sa kasing-kasing. Ang pag-inom sa mga supplements nga man pagkaon sa mga pagkaon nga bongga sa vitamin C makapaubos ka na sa risgo sa heart diseases. Apil na usab diha ang pagtaas imong blood levels sa bad cholesterol ingon man triglycerides. Mao na ang vitamin C, pipila lamang ka mga kaayuhan nga tumakuagikan diha. Unya ang vitamin C, usa sa daghan nga mga ingredients kamakabuhay nga naa diya sa atong kapsula, ang ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Muinom kita ni Anya ha. Every day, isip ato ang dietary supplement.
9: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undan, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
6: Maraming salamat, Coffee is Life. Sa matag-usa ka na ito, nga diligid makumpleto nga ito, adlaw ko dito makainom og kape. Kaya lamang sa mga tao diha, sa mga pipila diha kung di ba niya nakadaghan o kung daghan man kung diliin tanan nga acidic, kanabitaw magpalpite, unya kanabitaw kung mainom og kape kay motokar ang acid reflux, unya mutaas ang BP, mag-manghaw, yung mga bukton, mga kamot, ay nana, uguban pang mga balatian. Kaya kanabitaw ang murabag, maghuna-huna ka nga, mainom pa ba kung kape o di na? Muinom unta ako oy, pero kay mauna akong bation, pero kay kanang usay kay gahay patag uno, bawal may inumog kape, inom jud og kape. Kaya imong kape sa gyud dagan kay sugar. Unya dili makabinipisyo og kaayuhan para sa imong panglawas ang imong kape nga imong ginainom. Mao na kung unsa man ang amatang sa kape, ipadapli na na. Mag-switch na ta sa pag-inom sa atong bonggang-bongga nga kape ka makabuhay. Kaya wala ilain ko dili ang atong EXL Coffee Mix 17-in-1. 17 ipanghambog nato. All in one money. 17 ka mga ingredients giusa lamang sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Usa na diya sa 17 ka mga ingredients mao ang mangosteen pulp. Ganon. Pwede nga mo pakalma sa anxiety o depression ang mangosteen ka makabuhay. Doon ay mga pipila ka mga santos nga makita diha o makuha na ito sa mangosteen nga pwede nga mo pakalma sa anxiety o depression. Matod pa sa mga animal studies. So sa kapagtuon sa mga ilaga, oo, kamakabuhay, ang paghatag ng mangosteen extract mo resulta ka na sa pag-ubos sa kabitong kahasol, ingon man depression, o ang mga effect nga samaan niya, mag-connect na sa pagbawas usab sa oxidative stress sa utok mismo sa tao. Pwede usab nga makatabang sa pag-ubos sa timbang ang mangosteen. Kay daghan man nag-fiber, niya ubos lang po sa calories. Nga pareho nga, dunay mga kanang characteristics bitaw, kana mismo nga mga characteristics, pwede nga makatabang sa pag-ubos sa ato ang timbang. Makatabang para sa atong pag-diet, kumbaga. Kaya ang fiber, mutabang man sa pagpahinay sa imong gana sa pagkaon. Paghatag o kanabitang kabusugan diya sa imuha mismo. O paghawa sa mga toxins sa imong lawas. Gawas anya, ang ubos nga calorie content sa mangosteen mutabang na aron makontrol nato ang atong pagkaon og mismong calorie nga atong gina-take. Pwede usab nga mupakalma sa labad sa u ang mangosteen. Kaya ang pipila ka mga santons ka makabuhay sa mangosteen, pwede nga mupakalma sa labad sa u. Sa usa ka pagtuon sa mga tao nga dunay migraine, ang paghatag nato og mangosteen extra mo resulta kana sa pag-ubos sa frequency ingon man sa severity sa migraine attack. So bonggang-bongga, pipila lamang na sa mga benepisyo nga tumakuha gikan sa mangosteen pulp. O kanang mangosteen pulp, usa sa 17 ka mga ingredients nga naa mismo sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Sa pag-inom nimo sa atong kape nga EXL Coffee Mix 17-in-1 ka makabuhay, wa kay angay kabalak-an. Nasumukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at
10: fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Degan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Daghang salamat ka Makabuhay o alang sa EXL Makabuhay Plus. Ako po ang inyong lingkod, ang nag-inusarang
11: Lady Bato!
3: Hugaron ka Makabuhay na nimugipaabot nga sumpay ang ikatulo katapusang tipaka nga parte sa chapter 12 sa revelasyon ni Candy. Now na, dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
11: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato.

0: matod nag-aalangan na tuloy ako noon kung tatanggapin kong muli sa buhay ko si Denver. Inisip ko na rin kasi ang kapakanan ng kanyang asawang si Miriam. Dahil kung ako naman ang nasa kanyang panig, masasaktan din po ako kapag hindi ako ang pinili. Pero kasi Lady Batod, hindi umanumahal ng babaeng yon si Denver ayon sa huli. Paano ko namang papanigan ang tulad ni Miriam kung lagi niyang iniinsulto si Denver? Yan po ang gumugulo din sa isipan ko noon. Naluoy kong naghuna-una sa imong asawa, Denver.
1: Candy.
0: Selfish ko kung ang akong kaugalingon lang ang akong huna-unaon.
1: Candy, dili ko mahal si Miriam. Napugos lang ko sa pagpakasal niya. Ug karon, buwag na kami. O gusto ko mubawi sa pagkuwang ko nimo kaniadto.
0: Asawa mo na siya.
1: Sa papel. Pero kung pagbati ang hisgutan o irguhan, bisan gamay, wa ko'y pinitik sa kasing-kasing para niya, Candy.
0: Daghan ang babag, daghan ang supak, labi na ang imong pamilya.
1: I love you so much, Candy.
0: Mahal lang ko nimo, Denver. Pero ako'y igong hibog aton kon papilion ka kung kinsa namo sa imong pamilya ang imong palabihon.
1: Kinahanglan ba mo pili ko?
0: Mahal ko kamong tanan sa ubos nga tratamento nilan ako. Kinahanglan mas may bugat nimo ang imong pamilya o ako.
1: Candy,
0: makapili ka ba?
1: Ha?
0: Sorry. Pero kinahala makasiguro ko sa akong dapit sa imong kasing-kasing o kinabuhi. Kinahala may huptan ko gikan nimo.
1: Mahal ti ka, Candy. Mahal ka ayo. O yes, ikaw ang ipili ko.
0: O, ikaw? Denver!
1: Dawata ko pagbalik, please.

0: gahi kag-o. Bisan unsaon kun datan kagaway sama, musungag kayo di ay. Kikasubo ko si Lucas, buot mong ipasabot. Tinuod nga gidawat mo na pagbalik si Denver.
1: Mahal ko si Denver. Managsama kami gibati para sa usag-usa. O, gidawat ko siya pagbalik. Pasaylo ako.
0: Kaaway kiti ay ang pag-isip mo na mong pamilya sa lalaking gusto mong tukbon hangtod sa hangtod.
1: Dili ka na mao, Sir Lucas.
0: Mahayan mo kini Candy. Mahayan mo kini!
1: Ang ako! Buwak!

Batol, kinalagad po ako noon ang ama ni Denver palabas ng aming bakuran. Hindi ko alam noon kung ano ang gagawin niya sa akin. Napigilan lang siya at binitiwan ako nang dumating ang aking lolo at ang kaibigang si Ambet. Nagkagulo kami. Hindi nakapagpigil si Ambet noon at binuntalan niya ang ama ni Denver. Sinuntok niya ng ilang beses kung kaya't nabuwal ito sa lupa. Duguan ang mukha. Dumating din noon si Denver. Pero ako ang kinampihan niya.

0: makabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi. Og imong nabati ka makabuhay ang kinatibuk ang chapter 12 sa revelasyon sa tong sender nga si Candy. Wa pa mi ended to, but promise sa sunod nga episode sa atong tulumanon sa pagpaminaw na to sa sumpay sa revelasyon ni Candy, mauna ang ending. Yun, antabayanan ang ending, no? Ang finale nga yugto sa revelasyon ni Candy. Pero before mahitabo, human sa pipila ka pahinumdum unya mamalik din para atong lakbitan o gisgutan ang atong nabati nga kinatibok ang chapter 12 sa iyang kasaysayan. Okay? Ayaw ka wagtang sa imong nahimutangan ka dili ka tagalilong. Mamalik kita gihapon din lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
2: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw! Ang raffle drawing mo matag-unang semana sa bulan o live na pag-abuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL!
0: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagad para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
4: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, matik, kagwait Surgao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo, natingala ang akong mga amiga, o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahunhun, nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit, bilin ako kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato, nakabati desa sa radyo. Itong pag-abot, ipatumar ko niya ang EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Buhay Plus na ayok ko.
0: Daghang kaayuhan ang atong mabenepisyo Sa itong pag-inom, siyempre, everyday, sa itong EXL Makabuhay Plus Capsule, easy pa itong dietary supplement ka makabuhay ka. Itong udkay, dagang ingredients, giusa lamang diha. Uusa na diha. Sa itong ipasigarbo mo ang neem. Ang dahil sa neem, nga dukduk ko na, pwede nang pantapal sa parte ng katawan na kung saan i-apektado sa sprain or pilay. Para matibhangan ka makabuhay ang pagpanakit. Pwede sa nasa bulate or kanabitang bitok, no? Excuse sa mga nangaon. Sa tiyan mismo. Kinalang nga imnon na ang gilaga nga panit sa kahoy para mamatay ang mga bulate sa imuhang tiyan. Ang nagkadaiya po ng mga parte sa neem tree sa makabuhay, pwede po nga makuhaan na ito nagdagang mga matang sa chemical ingon man sustansya nga pwedeng doon ay benepisyo sa itong health. Kanang liso, kakuhaan na ito na og kanabitang lana na ginatawag na ito nag neem oil. Ang skin or panit mismo sa kahoy, ingon man mga dahon, kakuhaan sab na ito kanang lana, ingon man tanin. Ang mga liso, doon na sadnay alkaloid, amino acid, carbohydrate, glycosin, kanang inulin, kanang mga tannin, steroid, flavonoid o guban pa. Kung sa mga matang o parte sa ingon ni Ana nga tanom ang ginagamit isip tambal o unsaon manas paggamit. Ang kinatibukan sa tanom nga neem ka makabuhay magamit na sa pagtambal mismo. Yes, indeed. Dahon. Ang mga dahon pwede nga dukdukon sa manakusang nasulti sa unahan. Anya mo na ipantapala ito sa pipila ka mga matang sa kondisyones. Pwede usab nga atong ilaga. Tapos imnon nga murag tsaa. Kanang ugat mismo sa neem tree. Ang ugat, kana nga tanom, kasagaran usab na nga lagaon o nga pag-aimnon. Ang bunga ana nga tanom, pwede usab nga kaunon para sa pipila ka mga kondisyon. Ang panit sa mismong kahoy, kasagaran usab nga lagaon lang na ang panit sa kahoy para ato ang kapahimuslan sa atong pagpanambal sa bisan unsang matang sa sakit. Ang neem, kamakabuhay? Usa lamang sa dagan ng mga ingredients nga gisagol diha mismo sa atong kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mutumarkata niya na everyday. Isip ato ang dietary supplement.
5: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahira kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!
0: May buhay sa makabuhay o dili ta makamahay tumuinom kita everyday o kape. Pero ang kape nga ito pag-aimnon kanang kape nga all-in-one nga naana di tanang mga ingredients nga makabinipisyo nga ito ang lawas makahatag og kaayuhan sa itong mga balatian na satisfy na imong cravings. Syempre kaprotektahan ka pa sa nagkadaiya nga mga virus, bacteria o mga sakit. O kung doon na may sakit, katabangan ka sa itong kape mismo para wag tango na sa imong sistema. Kanya nga ito ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Usa sa 17 ka mga ingredients nga naa sa itong kape kamakabuhay mao ang spirulina. Ang spirulina pwede na ito nang itambal sa mga allergy. Kaya matod pa sa mga studies nga gipahitabo, ang spirulina pwede nga makatabang sa pagtambal sa allergic rhinitis. Ang pagkonsumo anya sa spirulina makatabang na para mabawasan, matibhangan, makuhaan ang mga simptomas sama sa kanang discharge sa ilong, pagpanghatsing or kanang pagbuot, kanang paghuot, kanang murag halos ikakaginawa ba or ang pagpangatol mismo. Makatabang usab ang spirulina ka makabuhay para mapaubos nato ang atong blood cholesterol, ang level ana. Ang spirulina makapatibhang, makapakuha, makapabawas sa level, taas nga level sa ato ang dugo ang kanang cholesterol mismo. Natural lang na. Unya makapaboost pud na sa pag-sup-sup mismo sa mga importante nga mga minerals. Ang pagkonsumo sa pipila mga gramo sa spirulina every day pwede nga mabawasan, matibhangan ang LDL or ang bad cholesterol og mas ma-okay pa ang cholesterol ratio.
6: kana normalization sa cholesterol, nindot pud na dako kay nang papel sa pagbawas sa atong timbang, sa atong diet, para mugaan na pud ang atong bugat nga timbang, no? Unya ang spirulina nindot usab sa dunay diabetes. Sa usa ka pagtuon ka makabuhay, i-research yung taman ang pagkuha sa spirulina isip usa ka pang diet aron madungagan pod o ganitong nindot nga kaayuhan sa atong panglawas, especially sa mga tao nga diabetison. Kana particular nga bongga gyud nga imong kapahimuslan para sa mga diabetison aron mo ubos ang pagpamaga ana. Umutabang pod nga malikayan ang presyon sa dugo ingon man cholesterol. Unya makanindot pagyud ang spirulina sa sexual activity. Ang taas manggod nga protina nga na spirulina usab as in lakip na ang pagbaton og uban pang mga vitamins, minerals og enzymes ginamugna kana. Isip kana bitaw imuhang kapahimuslan sab gyud para sa pag-okay sa sexual urge, ganon, sa imong gana sa love making para kang Mrs. or para kang Mister. Ang spirulina gikinahanglan sa atong lawas, and syempre ang spirulina usa lamang sa daghan nga mga ingredients nga giusa diha sa ato ang EXL coffee mix 17-in-1. Mo nang manginom na kita kabatay ang kabalakan bisag everyday pa. Alang sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang inyong lingkod, ang nag-inusarang
7: Lady Batu!

Buhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule Supplement mubatok na siyempre sa mga balatian sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation o daghan pa. Ang pag-inom ka makabuhay sa EXL Makabuhay Plus Capsule, imintinar lamang nato na kung ikaw adult, usang ato sa duha ka kapsula, matag-adlaw. Siyempre ang tubig na pag-aim nun inadlaw or warm water. 30 minutes lamang kada ka makabuhay sa dili ka pamukaon. Isipin mo ang food supplement. Pananglit doon na kay balatian, mas tasan ato ang dosage. Ngato sa duha, ngato sa tulo ka kapsula, katulos o sa kaadlaw, uban siyempre sa inadlaw or warm water. Sa dili ka pamukaon, pwede rasad nga after ka mukaon mo tumarana. Pero huwaton sa nimong usa ka oras. Ganon. Mag-EXL Makabuhay Plus Capsule na kita. Himo na tong partner everyday, aron nga kita, happy permit.

0: ka makabuhay, welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Bato. Gagani ato na bati ang kinatibok ang chapter 12, no? Sa revelation sa atong sender nga si Candy, daw pa mi ended to, pero ang next nga chapter sa revelation ni Candy, mao na ang ending, mao na ang sasunod nga episode sa atong tulumanon, mao na ang katapusang sumpay sa revelation ni Candy, okay? Karon atong hisgotan og lakbitan nato na bati nga kinatibuk ang chapter 12 sa iyang kasaysayan. But before that, ang pambansang reminder, pahiyom. Smile, smile, smile. Dako kay nagatabang gyud ka makabuhay. Para nindi tatupan lantaw sa kinabuhi, unya ligon kita nga magatubang sa matag problema nga moy isip pagsuway sa ato ang pagkinabuhi every day. So smile, smile, smile and God bless us. Anyway, salamat Candy once again sa pagpadangal si mga kaagido patang matapos almost there. We are almost there, no? Sa katapusan, sa sumpay, sa imuhang revelasyon. Pero wa pa man na, puhon pa man, oo, ugma pa, oo. Mo nang antabayanan. Antabayanan na mo, no? Pero kung basya nato ang chapter 12 sa imuhang kaagido, ganiya sa drama. Abi ni mo, ug natong tanan ka makabuhay, ang kasing-kasing usahay, mas piliun ang pagpasaylo. Kung ikumpara sa pagpadayon sa kasuko or kahiubos, kapungot, minana bitaw. Kanang piliun ni mga hatagan og laing kahigayunan ang usa ka tawo nga imong gimahal dili tungod kay wala kay importansya nga gihatag sa imong kaugalingon kun dili dahil naniniwala ka sa pagbabago. Baka naman kasi bekene man nagbago na. Oo. Pero hinumduman nimo ang second chance hindi nangangahulugang balik sa dati, okay? Ikinahanglan nga, dunay pagbag-o sa sugod, bag-ong saad, bag-ong respeto, gikan niya, sa kaugalingon niya, sa pamilya niya. Hindi mo kailangang habulin ang pag-accept o ang pagtanggap ng iba. Pero wag mo rin naman kalimutan, ikaw, dili ka option, kundi choice ka nga gipili sa matag-adlaw. Tama ba nga mohatag og second chance bisan og nakasal na sa lain ng tao nga mibalik karon sa imong kinabuhi? Well, at the end of the day, ikaw ragud gihapon na no sa mga naayon na nga experience karon mismo. Kamo ang mopili sa inyong kaugalingong destiny. Kung feeling ninyo okay ang second chance, why not? Tama. Pero kung tibuok ang iyang pagbag-o, kanang tino or tinaw ang iyang pagpangandoy para ninyong duha. At panatag ang puso mong ikaw na ang pinili niya ngayon. Bahala na lang ng mga babag or kanabitaw mga tunok sa inyong mga dalan kay pagsuway, manghihapon na sila. No? Pero kung ako gyud ang naalang sa dapit anang ipasakita at yabalikan ko sa kong ex, di na ko. Pero kay ang akong opinion, dili man opinion sa tanan. Pero kung ako lang pangutanon. Pero walay dautan kung makigbalik. Basta kay naagyod kay siguridad kung asa kadapitan ni lugar sa kinabuhi sa tao nga imong gidawat pagbalik, no? Ana. Anyway, kamakabuhay ang tabayanan ng katapusang sumpay sa revelasyon ni Candy sa sunod nga episode sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato.

Okay, may adlaw sa kinatong tanan mahigala na nasab kita sa ato nandang programa ang mga panid sa kagahapon. O kinilingyapon yung higala si Kuya Arn ngayong ikaoban sabay sa paghatag na usab o laing pagtikad sa laing tampo sa usa kalalaking si Julius. No? Lumulupyo kini sa barangay mga Agoy Bislig City. No? Aduna na ipipila ka mga sinder na to sa mga Agoy. Nasakop sa siyudad sa Bislig. Salamat na kayo diha sa emo Julius, no? O sa ato mga listeners diha sa barangay mga Agoy. Nga inyong kabayan ang atong sinder karon si Julius. Huwag ka itong gusto nga mag-share sa ilang kaagi, mag-text lang mo nga magpahibalo mo nga Kuya Arn, adun ako'y i-share nga kaagi. Kaya ako na'y manawag, ha? I-text lang ninyo sa akong number nga 0970-871-9592. Usbon ko, 0970-871-9592. Kumusta ang tanan dapit sakop sa Mindanao bisan pa man sa Kabisayaan nga naabot sa atong programa nga naamo din ha ang mga tigpaminaw. Salamat yung kayo sa inyong makanunayong suporta. Ug labing usab sa atong mga users sa atong mga produkto. Kumusta ang tanan? Nagpabilin pa gamo nga naggamit sa atong mga produkto labi na sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kung kape naman galing inyong gusto mahigala, aduna koy tulo ka klase nga kape. Kini atong unahon, kini atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, murag mauni ang nauna ninyo paggamit. O ang ikaduha, Coffee Corn Purple. Diri sa ta sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon para sa atong mga users. Padayon lang no sa paggamit ninyo sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, kay aron kanunay ninyo matagamtaman ang cleansing effect. O dayon kung mamintin yun ninyo mga higala, labi na katong mga bago pa. Nga naginahinay sa pagpangapi sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon ay mukatingala nga mudaghan ang iyong ihi. Mao na gitawag siya ang cleansing effect mahigala sa higayon nga maminti na ni muna matingala ka nga daghan na kang inihian. Pasabot mahigala nga daghan na kay nataban nga hugaw gikan sulod sa imong lawas nga gipagawas pinagi sa imong pag-ihi. Tungod kay giminti na nimo ang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon sa pagpangapi. Pag-usab, regular na imong pagbawas sa imong hugaw kada adlaw. Importante man gud mga higala nga makapagawas kita sa atong hugaw sa matag adlaw. Dili pwede nga maglatang kita sa kaadlaw, duha kaadlaw, una na sab kita makapagawas no sa hugaw nato. Kay makadaot ka na mga higala sa atong tinae, magkabukol-bukol, madugay, hantun magkasamad-samad, mahimong colon cancer. Dapat nga ato nang ipagawas kay hugaw naman na siya. Ug dayon, maangko na po nato ang taas-taas nga hinanok na pagkatulog mga higala. Sa kantidad lang nga 4 pesos, no? 4 pesos mga higala. Kaya nga no, tagtunga lang sa kutsara ang inyong timplahon. Mauna siya nga 4 pesos lang ang kantidad ni Ana. Makasave yung ka mga higala. Unya sa higayon nga, musulay mo ni Ana sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Ikumplinto gyud ang pangalan sa pagsulti sa taga-pharmacia ingon lang ninyo nga Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Ato lang ituyo kay namanggoy mga coffee corn sa mga pharmacia. Di masin malipat ang mga taga-pharmacia inyong gusto katuleng atong Coffee Corn Gold. Ikumplinto gyud Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Matunol nila ang katong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon nga pouch nga may pagka-silver din ay tatak 200 grams. Kay naman po tayo gagmay nga 110 grams. Mao nang pinakadako na to, 200 grams. Makita niyo may picture sa mais, Malunggay Mangustin ug tasa nga nay timpla nga Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, no? Makita niyo ang tatak dito nga rich in fiber, antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free, sugar-free, og pure organic. Pure organic mahigala, wala siya chemicals nga sagol. Pwede kayo mga pi ang mga naay gipang bati sa lawas bisan pag mga high blood, diabetes, pwede kayo niya na. O pwede kisab ka na sa bata mo na para sa tibuok pamilya. Gawa sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, pwede sab ninyo sulayan ang atong epektibo usab nga Coffee Corn Purple. Kung nakita yung Coffee Corn Gold, napod kita yung Coffee Corn Purple. Gitawag ni siya Plus It Herbs, no? Sa walo niya ka mga sangkap nga naadiha. Mo na gitawag siya Plus It Herbs, pero Coffee Corn Purple with Malunggay and Santon yapon siya. Ang Coffee Corn Purple dunay daghang mga benepisyo. Kaya ang purple corn na ilang kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content, makatabang sa pag-regulate sa blood pressure. Usab management sa diabetes kay makatabang kini sa pagpalambo sa insulin sensitivity. Doon na usab kini daghang sangkap sama sa mangustin o ashitaba mahigala.
Makatabang nga maayo atong digestion nga tungod ani mahimong mas regular ang pagbawas kada adlaw. Ug dayon usab malunggay na si malunggay mahigala gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sab makontrolar ang blood sugar ug bad cholesterol. Napod siya'y guyabano mahigala na makatabang sa digestive health o makatabang sab sa pagpaubos sa blood pressure o adunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Nasab siya'y ampalaya o barley grass, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makatabang sa digestive health. Napagit siya'y dugang asagol nga spirulina mahigala, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makapalambo sa brain health. Napagit siya chia seeds, makatabang sa weight management, makapalambo sa heart health o makontrol ang blood sugar spike. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar sa mga diabetic, matabangan nga manormal ang blood pressure sa mga hypertensive, matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties o kanunay lantip ang imong brain function o mahimong regular ang pagbawas no sa matag adlaw o maangko nimong hinanok sa pagkatulog sa matag gabi mahigala no sa taas-taas na nga oras. Kada adlaw coffee corn purple tistingin ninyo gyud no. Pero ayaw ninyo himo agsili mahigala nga pag pugas sili muhalang baya dayon. Ang atong mga kape mahigala gikan sa atong coffee corn purple, coffee corn gold, mudagan pa nig duha ka adlaw, tulo ka adlaw, basta mintin ninyo sa pagpangapi mahigala. Pero kung gusto niyo ipikto dayon, pero lahi ang ipikto nini. Diatay usa ka Turbo Max coffee. Lahi ang ipikto ani kay enerhiya ang ithatag diha kanimo. Energy mahigala sa tibuok adlaw maangko nimo na. Pero kung first time kanini mo inom, tunga lang sa sachet ang imong imnon ha. Kini atong Turbo Max coffee do na kini mga epektibong sangkap sama sa maca vegetable root na ilhan nga makapa-improve sa energy og stamina. Ug napod siya black ginger kasagaran ginagamit sa mga athletes para sa dugang energy, stamina og muscle function. Dugang pagin mahigala na siya tungkat ali mo pataas sa muscle strength og energy ilado kini sa mga bodybuilding sports og usab exercise recovery og stress management. Ug napod siya reginseng makalikay sa stress og makahatag sa steady energy sa tibuok adlaw. Matong gingon ako nga makahatag siya og energy sa tibuok adlaw. Ang reginseng usab maka-active sa immune cells busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection sama ni anang ubo. Napagit siya dugang sagol mahigala nga Panax ginseng o horny goat weed pang pataas sa energy, makumbati batok sa mental o physical fatigue o stress o usab mapagana sa imong mood o sa imong immune system. Busa mga boss, mga sir, mga uncle, mga kuya, dia, mga papa, mga daddy, mga madam, mga ma'am, no, sulay ninyo atong Turbo Max coffee. Okay, dili malikayan mahigala sa matag adlaw kita nagnaningkamot sa pagtrabaho, na mga singot nga daghan kayo manggawa sa atong laos labi na construction, mag-uuma, o ana bisan pag naka sa opisina. Dili malikayan nga manakit atong kalawasan, maglabad atong ulo. No, kinahanglan ta og haplas nga makatabang sa tuwa makaproteksyon para tuloy-tuloy sa matag adlaw atong trabaho. Dili ta magka-absent-absent tungod lang sa panuhot, pamaol mahigala no. Kana atong Orion Herbal Liniment Oil ubay-ubay na nga mga higala nato nga natabangan ni ini. No, lindot kay na siya kung gusto ka magpa-massage adto ka sa mga masahista, magdala ka na ng Orion mo ipagamit nimo. Nindot kay na sa mga panuhot labi na yung mga bata, mga bikil sa ilang lawas kana mapiang ang mga bata. Pagdala mo Orion, may pa hapla sa manghihilot ngayong adtuan. O pwede po ni sa mga katul-katul sa palit ni atong Orion Herbal Liniment Oil mahigala. Mga allergies, no? Mga buni, mga pangagod, o labi na usab sa kaning gitawag na to nga almoranas, nga mitukar imong almoranas tungod kay nakakaon ka og bawal. Taplakiro na gapas, pero butang isang Orion ang gapas, una ni mo butangan ang imong lubhot sa gapas nga nay Orion. Mga bukol mahigala, taplakiro na gapas nga binutangan niya pong Orion. Imintin, og ayaw yun, pasagdi na imong bukol. Lalabi na kung hingaon tag mga karnib sa kung sa itong makaon, muna ampay sa bukol. Maglala na siya, magdako na siya mahigala, huwag diha na magkaproblema din kita. Makatabang atong Orion, nga taplakan mo siya gapas nga binutangan o Orion. O kini po mga matagtiki mahigala, na kay matagtiki diha, pwede kayo atong Orion ni ana.
butangan mo gapas gyapon og orayon na itaplak dito sa imong matagtiki. Then sa mga balakubak o kaspa sa ulo o kuto o lusa o kunyaman sa mga bata nga taga-subuho, bisan pag mga teenager. Aplasira na ang buhok nila, lukpahan to malukop, putsa din sa usa ka oras ng silupin. Matanggal na ang mga kuto pag human sa usa ka oras, kuha ang silupin, tanggal na ginahinay ng mga kuto o lusa o kuyamad. Nga na itong orayon mahigala, dagan siyang ikatabang sa external nga part. O labaw sa tanan, protektado sa mga dili kita, maduulan sa lamok dinggi, kay delikadong lamok dinggi. Kung sa higayon nga makapanghaplas ka niya na automatic na nga protektado ka sa lamok mahigala nga dili mo duol sa imo bisan pag mga langaw, mga insekto. Mga buntis ha, mag-atiman mo paghaplas sa atong orayon mga buntis. Oh, ayaw mo kabala ka kay wala ka na yung chemicals o dili halang. Pwede kay ka na sa mga bata. Mo nagingon ako, pwede sa tibuok pamilya kay walay halang. Pwede sa bata o sa mga buntis kay dili na siya madaot yung baby nga nasa inyong tiyan o sa bakan. O dili po madaot yung panit mahigala. O na itong Orion Herbal Liniment Oil, puno sa herbal, no? O lapon kita'y coming atong Supremo Herbal Oil, kini atong Supremo Herbal Oil mahigala, 25 na din ikatuig usab nga nasulayan na sa mga tao. Pero karon nawala siya, amaw na itong ipaningkamutan nga may balik para masulayan sab ninyo. Pero bisan pag dili pa ninyo ni mapalit sa mga parmasya, ako lang una ipahibalo sa inyo kung unsay naasa iya ha. Sige lang, maabot lang higayon nga mapalit rin ninyo na sa inyong mga parmasya diya sa inyong mga lugar. Kini atong Supremo Herbal Oil doon na kiniepektibong mga sangkap sama sa panyawan, luya, dulaw, ahos, dahon sa bayabas, samuyaw, tanglad ug asunting. Nasulayan kini nga makatabang sa balakubak ug kaspa tungod sa asunting kay aduna kini antifungal properties ug matabangan usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy ug dahon sa bayabas ug sagol niini. Matabangan usab ang mga panuhot gumikan sa panyawan ug dulaw nga naa sa atong Supremo Herbal Oil. Og malibihan usab ang muscle pain o panakit sa lawas tungod sa luyang nga sagol niini. Pipila ka minutos gikan sa imong pagpanghaplas, mabatian na nimo ang pagpanuhot-suhot sa pagkahalang sa luya sa imong kaunuran og batio na nimo ang relieving effect. Dili usab mo duol ang lamok dinggi niini kung makapanghaplas ka tungod sa samuyaw. Sa atong orayon tungod sa citronella, muna dili ganahan mo doon ang mga insekto labi na ang mga lamok dinggi. Dili sa atong Supremo Herbal Oil, samuyaw ang sagol ni ini, dili mo doon ang mga lamok. Busa, kung panghaplas lang ang kikinahanglan ninyo, Supremo Herbal Oil ang masaligan usab. Sa gayon nga makapalit na mo ni ini. Okay, standby lang una sa uban atong mga produkto, mga higala, no? Standby lang una ato rakining i-share unya atong tagakinabuhi ng usa ka kaagi sa usa ka lalaki nga si Julius nga taga Barangay Mangagoy, Bisli. Julius, ano yung mong kaagi?

0: Iya.
1: Ah, oi, Julius.
0: Ah, kun ba? Kung kuban daw niya.
1: Ah, asa man da?
0: Ah, mamert di ta.
1: Mamert di? Asa man na mamert di? Nakalimot na ka. Sa ilan ni Ronel? Hala, oo, tuot. Nang haga ba nito si Ronel, no?
0: Sa magkakadali ba ni mo makalimot?
1: Nabisi mo ako sa akong trabaho, dirigod, dengan kay customer.
0: Ako po dito, gani. Kung nang ipaluap ka, ba sino makalimot ka? Kaya nagtawag si Ronel din sa kuwa nga, paubanon daw ka.
1: Oh, sige, sige.
0: Gwapo to karon kay Nelitsyon. Naglitsyon daw ang papa ni Ronel. Maulang wala siya mong trabaho kay birthday man niya.
1: Oh, sige, sige.
0: Tempa, wala kay irigalo ni Ronel?
1: Hala, sao man eh.
0: Hoy, paminaw. Na ako'y isulti sa imo, ha?
1: Kaya nga nung diyan sa kana?
0: Sa tinood lang, nagsulti si Ronel din sa ko, ha? Nga, nakagusto daw siya sa imo.

0: 哎，那我爸，
1: 哦，
0: 那gusto siya sa kuha. Murag di man mahalata.
1: Ambot sa iyang anong wala siya magpahalata. Ako rin ang gisultihan. Maningkamot daw siya nga makasultira sa imo, ha? Si plano ni mo. Okay ka si Ronel para sa imo, ha?
0: Nga lumuta naman ka, okay. Sikreto na ako na mahibalura ka. Kung manguyam siya sa ko, ha? Mahibala ni mo kung sugton ako siya.
1: Sugta na lang na. Kay Luoy pod.
0: Ano nga yung mga sugoon? Huwag dilidahay ko, be.
1: Sugta na lang gani, may nalang malipay sa mga akong amigo. Barkada ba yata ni Ana?
0: Ako pang huna-hunaon.
1: Grabe sa mga huna-hunaon pa. Sugta na lang kay Maluoy ko, may nalang malipay na akong amigo.
0: Mga nabitaw nga sa birthday niya karon
1: nga hagaron ka na ako ato sa ilahang balay.
0: Ah, sige nga, nabitaw ko, mauban ko, pero sa may ako regalo, ani?
1: Ikaw lang kung sa ikaw pagpunto, t-shirt ba?
0: Ah, kamahal niya ng t-shirt. Disipin ako siyang palitan, tagkapin lang gatos.
1: Pero og, uyam na siguro mo, bisan pag unsa kamahal, paliton gyud nimo.
0: Depende.
1: Ya, unsa plano, bisan gamay lang gud, mga pitaka ba, or unsa labakara, panyo, baka ha?
0: Ah, ako rin bahala. Masurprise ka kung sa akong regalo sa iyahan.

0: Dagan may labisita.
1: Dali na. Lahi ang labisita, lahi punta. Pag makita na ta ni Ronel, labi na ikaw. Sigurado yun. Kita ang intirtinong dayon. Nanadaan lamisa na to dito.
0: Ah, mao ba?
1: Punta na. Usunod na ta. Para makita ta ni Ronel. Silingan ang muna nila ng uban. Uban, kauban sa trabaho sa iyong mamagpapa niya.
0: Linot pa na sa lagbalay, no?
1: Ah, medyo yaman-yaman ni gamay ni si Ronel kay isa nagtrabaho siya. Pero yung mamagpapa nagtrabaho man sab. Ala, pili na mo yatong tapikan. Kaya makita si Ronel sa imuha, sigurado yun. Kapakapag ito pag-entertain sa to, ah, tungod sa imuha.
0: Sabati ha, osh, kaw yun, Julius. Sige na, tala.
1: Pastilan, salamat kay ni Ani mo, Bart. Oh, iya, salamat kay iya, ha? Ngadiya mo. Oh, sige, dali mo isa na to, Dre. Magkuha sa pagkaon na to, ha? Ako nalang magkuha, kaya digang tao dito. Kaya na ako gigahindaan nga pagkaon para sa to, ha? Paborito ni mo, iya.
0: Ah, gano'ng naglahi-lahi pa, Mang Ronel?
1: Ganaan lang kayo nahibalo ko sa'y paborito ni mo, giluto ginako ni. Nagluto si Mama, nagpaluto sa mong silingan, nagsuho lang mi. Pero ako nagluto yung para sa imo, ha, yun.
0: Wow, ha? Special kay Bani?
1: Lison bud. Di alam mo, kaya kuhaon na ko, ha? Ang pagkaon. Tanawa, gispesyal na kagluto. Di ba? Tama akong gingon si mo nga, nakagusto siya si mo, ha?
0: Oo na. Tanaw na to kung lami ba yung niloto.
1: Oh, lami, gina. Hindi gina magpakaulaw.

0: Bart, ihatod na muna ako, Bart. Amahasol na ka, Ronel. Ah, sige lang, Gold. Ako na bahala. Sige na. Ah, ihatod na lang sa motor. Iya. Pwede magpabilin sa kaya.
1: Actually, na ko mong pabilin din, Ronel.
0: Ama ba? Okay na kong niloto sa imo, ha?
1: Ah, lami kayo.
0: Ako itong niloto para sa imo, ha? Kaya ibalo ko sa paborito ni mo.
1: Grabe pagkatimpla ni mo sa Tails Baboy.
0: O, gilat na lang ko itong Tails Baboy. Tapos, ako ipot na agpinya. Pinauga ba? Ah, mo itong nga murag grabing kao ni mo.
1: Ganahan ko sa pagkaloto ni mo. Salamat kay, ha?
0: Bart! Ito na yung Bart! Ayatod mo na ako! Ayatod mo na ako! Ay na Bart! Ay nakit! Naroon ba kayo mga silingan na nag-iinom mo? Iya! Yeah. Kita rin taong mas trabahoan!
1: Ah, sige! Maintain mo gina na trabaho!
0: Bart! Ang pingin siya, Bart, ha? Wala problema! Sige! Ah, sige! Iya! Yeah.

0: Nanawag man siya. Iya?
1: Julius, natulog ka ka?
0: Wala pa. Di pa, huwag ikan pa kung nagtanog-tanog TV. Ano yan, digawas ako? Pahangin ba?
1: Dili ka busy?
0: Hindi man. Palung na gayon ko matulog, pero di aso ko si gawas. Itrabaho pa ugma na to. Takatawag man ka?
1: Takatawag lang. Sige, kung gunaw na sa ikmong gisulti diri sa ko nga nakagusto si Ronel diri sa ko,
0: Huwag ka makatulog.
1: Kung mawayad sa sako, Sugton nga na ko siya?
0: Nga naman kung tayo naman kagsugton ni mo? Ikaw rin ba, lumatod pa ni mo si Creator gani?
1: Wala man kung makagusto sa kay Ronel. Jo?
0: Ha?
1: Wala kong makagusto sa iya, ha?
0: Yung manguyab sa mo, balibaran ni mo, kasakit po na ano eh.
1: Na ako'y lain na gustuhan. Kauman sa trabaho na to.
0: Digig ka kay Ronel?
1: Dili, Julius. Dugay na kong nakagusto sa iya, ha? Malalaki. Pero, manhid lang siya, tanga.
0: Tanga? Kinsa man?
1: Tanga, ikaw.
0: Ako? Tinutoy mo gisulti, ako yun mo nagustuhan?
1: Dugay na.
0: Ay. Paimotsop na sa imo haba.
1: Ganun ni katawa man ka. Katawaanan ba akong gisulti?
0: Wala na emote lang ko. Atong amigo si Ronel, nakagusto sa imo ha. Karon nga nasayod ka, karon imo kong gisultan nga, ako na imong nagustuhan. Murang mahimuot ko.
1: Kung saan man wala ka ganahe nga, nasultihan ta ka nga, ikaw akong nagustuhan?
0: Oo ha. Wala gani ko mong padayon tuod kay Ronel.
1: Wala ka mong padayon nga, onsa?
0: Parehas tan, nakagusto po ko sa imo ha. Nakagusto kay si Ronel. Pero, tuod kay amigo kay mga suod ni Ronel. Ipasagdan na lang ako siya. Wala na lang ko magpapansin nga. Na ako'y gusto sa'yo mo, ha?
1: Parehas neta.
0: Oo. Pero, masawa na lang si Ronel. Kung manguyab ko sa'yo mo, ha? Sakitan. Magmahay pa sa'ko, ha?
1: Di lang natin iban, ha?
0: But pasabot yun ni mo. Gusto gini mo magkauyab ta?
1: Nakagusto man kakasako ah. Parehas tang do ha. Di, nindot kayo ang atong feeling nato kay parehas tang nagkagusto ha. Hantid parehas tang nga magkahigog maay.
0: Kaloipot sa tong amigo. Kagusto niya sa imo ha niya. Ako di ay imong gusto.
1: Usa unta man. Nga wala mo kay feeling sa iya naman sa imo ha.
0: Pantay kang bata ka. Kaisog yun ni mo, no? Nga nakasulti diri sa ko, ah.
1: Tungkol kay Sol, nasab kita. Kan man ka, murag tanga man ka. Di, may kaisultihan talang ka, pero dili ka manguyab sa ko, okay lang.
0: Kung di ko manguyab sa imo, ha, niya, manguyab si Ronel.
1: Dili po ko kay Ronel. Mangita kong lalaki nga nakagusto diri sa ko, agyon nga, ganahan po ko. Dili mo ganahan kay Ronel. Hindi na ko siya type. Bisang guwapon siya, pero di na ko siya type. Ikaw akong gusto.
0: Oh, piling guwapo sab ko ani di eh.
1: Bahala ka. Basta na ibalo na ka nga nakakusto ko sa imo ha.
0: Sige, kita na lang.
1: Ikaw.
0: Sige, kita na lang.

0: Julius.
1: Oh, Ronel.
0: Ako nang pangunguyaban si Iya.
1: Unyo si resulta.
0: Nana daw siya uyam.
1: Mau ba? Isulti na sa mga nana siya uyam.
0: Oo. Uwan ako'y mahimo ba eh. Pero paningkamutan gyapon ako. Nga magkauyab gyapon me. Total uyab pabitaw sila sa iyang uyab.
1: Mau ba? Imugi paningkamutan nga mauyab po di mo bisag nanay sa iyo uyab.
0: Oo, di ko muhunong. Mamalit ko sa ano siya akong paliton nga akong ihatag sa iya. Para sa ngantunganto, mainlam yun siya diri ka na ako.
1: Gugmahay ba si sa iyang uyab, Byronel?
0: Gugmahay daw siya. Dili niya pwede nga pulihan. Bisag unsa ko na akong buhaton, dili na gidaw siya.
1: Mau ba?
0: Oo.
1: Grabe na yung gugma niya sa iyang uyab niya eh.
0: Mau gani, pero di ko magpakawas paglaom.
1: Paningkamutan nga po na ako nga ma uyab na ako siya.
2: Mau ba? Mau ba?

0: aina sinun elini oli näin.
1: Tuo näin. Mä loiko se jää? Iä? Murag na konsensya ko. Nga wala sa kasaid nga ako rin lalaking imong iuyab. Nga matod pa daw niya, dilid ako ni mapulihan. Naluoy ko sa iya. Barkada ba'y kahimi? Kitang tulo.
0: Masa ko man ako alam kay feeling sa iya. Barkada lang akong pagtagat sa iya. Dili ngayon nga. Para sa iyo ha nga nakagusto ko.
1: Yung masaira niya.
0: Problema na niya. Ang magpadayan pagyapon siya nga nasaya niya siya kita di ay.
1: Dili kasi masukong malain diri ka na ako. Nga wala akong magsultis tinood.
0: Masang tikot siya, God?
1: Ah, mahala na, sige.
0: Sige na, yatod ako sa balay.
1: Tara.

0: Oh. Si Byronel. Hello, Byronel.
1: Bay. Ubalis ako, mamay.
0: Saan sa ka na?
1: Nakipalit ba para kay Iya ba?
0: Asa ka magpauban?
1: Ato sa ilang balay.
0: Maghatod ka sa imong gipalit nga para sa iya ha?
1: Oo, oh, hindi op niya ugma. Pag humana itong trabaho, mudiritso ta sa iya ha?
0: Kwan.
1: Oh, malibaran ko ni mo nga magpauban ko sa imo ha?
0: Sige, uban ang taka.
1: Salamat bay. Na pag humana itong hatod gikan nila ni iya, magsulti ko sa akong tuyo sa iya. Humana ko katag sa akong regalo. Mga pag-uli na to, mag-inom ta.
0: Oh, sige, testing nga ragod.
1: Oh, sige, ugma ha, pag humana itong trabaho.
0: Oh, sige, mo ta.
1: Okay, salamat. Nana, nakapalit naman daan ko, igunan lang akong didado dito sa atong trabahuan, na di open niya ugma. Mo ato rin ta.
0: Okay, Ronel.

0: Oh. Julius, Ronel ni amal lagi po.
1: May gabi ina sa iyo nga. Iya.
0: Amay gabi sa Ronel, sa inyo, Julius. Kung sa inyong tuyo, dire.
1: Nagpauban ko kay Julius. Ibalo na ka sa untuyo.
0: Pastila ni mo, Ronel. Ay lang kung pag gasto-gasto nga maghatag ka niya na nanapoy mo ihatag sa ko, ah.
1: Kalipay na ako ni. Makahatag sa'yo mo bisan unsa. Tamat sa kumakaya. Wala pa kong makapsi paglaom. Iya. Undang lang siguro kong mawalan akong feeling na kanima.
0: Nanak ko yung uyab, Ronel.
1: Sukat-sukat, wag yung kasi plat kung sinawang si mong uyab ba.
0: Basta kay nanak ko yung uyab.
1: Kinsa pangalan?
0: Dili na kinanglan mahibalo ka. Pastila ni mo, ish. Dali, susunod sa mo din eh.
1: Salamat, ha. Oh, dawatan eh. Ako rin ipalit para sa imo, ha.
0: Ay, sige, magyo ka gasto-gasto para lang diri sa ko, ha.
1: Wala akong makapasig paglaon. Bay, diri lang ko sa gawas, bay. Sige, bay, Julius. Unsa may naasay mong uyab nga wala sa ko, ha. Siguro ako pa'y unang, ha. Lalaki nga bibati gugma na sa imo, ha.
0: Unsa ka man ako ni nga wala mo ko'y feeling sa imo, ha, Ronel. Eh, ikaduha na na ako'y uyab. Lisod kay mahimo kong two-timer. Na ako'y uyab niya. Dawaton, bagyo ka na ako.
1: Makapili-pili ragyapon ka. Huno na agmayo, kinsay maayo sa amo, ha.
0: Buutan akong uyab. Simple lang siya. Dili pwede nga ako siyang pulihan.
1: Sa ato pa, wagyo ko'y paglaoman, eh.
0: Kuno nga nagunagon imong paghasol-hasol sa imong kaugalingod. Ay na sige, gasto.
1: Sige. Pero kung sa ako ihatag sa imo, dawata lang. Asa taman nga mawala akong gugma niya kanima. Pero samtang magpabilin pa, maningkamot ko. Total uyab pa man mo. Sa imong uyab.
0: Basta kikaingon ko na. Dili na pwede. Nga musugot pa ko sa imo kay na ako'y uyab. Mahal na ko siya. Kita barkada lang.
1: Sulti, rawagin sa nasa yung alaki.
0: Dili na lang kinahanglan. Anong mamugus manggug ka? Nang ipailan niya kong pangalan sa kong uyab.
1: Sige mo, andun ako. Salamat sa pagdawat ni mo sa kong regalo.
0: Salamat sa baan eh, pero ayun na pag-usap. Madakana ka din sa ako at tapos wala kayo mapala.
1: Pero dili ko magpakuha sa paglaom. Sige na kay, nagulat si Julius.
0: Sige, Ronel. Thank you.

0: Okay, may gala sa dili pa nato ipanayon, no? Ato sang paminaw ng mga pipilang ang mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Unsay pangalan gani mo, dam?
1: Jocelyn po.
0: Taga-asa gani siya, dam?
1: Kagadiri sa Kupuro ko, ano, bilipang ka.
0: Unsa gani ikasultin mo sa Capricorn, ma'am? Unsa yung hatag ba yung benepisyo sa Capricorn na sa mga lawas kani adto?
1: Na-feel man ako na kuan, katuyugon na di ako. Kay animik man siya po, tapos gituloy-tuloy na ako adto. Nakaupat na ko ato kapakbali. Pagkaw man, okay man ang ako paminaw. Nakatulog na ako, tapos makabawas ako adlaw-adlaw. Ano bang, gana ba ang aking paminaw ba? Inanak ba? Takto lang ako tulog, tapos magbawas ako. Inanak, yung menstruation ako. Nakuan sa siya.
0: Ah, sige, dam. Salamat kay dam. Parayon to.
1: Salamat sa iyo tawag.
0: Okay, sige. Okay, may gala mo itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayon ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag-Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalitin niyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
2: Okay, sir. Nakagigunay tanga plus.
3: Kuan kay, ganang Orion Herbal Oil na siya.
2: Mm-hmm.
3: Ako din nga si Jared.
2: Mm-hmm.
3: Kung ano ba, duwa ko kung basketball ba niya, kini siya na pamatunan din ako nga maayo din siya sa lawas kay before ko magduwa o humagduwa, mo gin nga akong gamiton.
2: Mm-hmm.
3: Katawan nga niya sa mga kauban dito kay ako raw na ibatanon nga mga plus.
2: Mm-hmm. Orion Herbal Oil mo gamit?
3: Orion Herbal Oil, pero was lagi ba, sila na po yung looy, kaya no, ako raw ang puyway pamaol ka daw mag-uli.
2: Mm-hmm.
3: Sila puro sila aray-aray, mata nila ugma, wagabuntag, wak na puro na pamaol.
2: Oh, ang imo, way panakit sa lawas, basta Orion Herbal Oil gamit.
3: Wala problema.
2: So, imo yung rekomenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
3: Wala problema.
2: Oh.
3: Testin and proven din kayong Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
0: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parayin tayo sa mga testimony mga higana, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
4: Nangita ko vitamins na makagana ito pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na kong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung dalunda, nagit siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero ang sakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang efekto aning Nerviplex, ako na siya siyang i-maintain sa akong mga anak.
0: O, nausap kita yung Nerviplex EE para sa mga higala na ito nga nawala ang gana sa pagkaon. Tumaro sa Nerviplex EE or Appetite Enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon o makatabang po ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tungod kay napod siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran o kaugatan. O sa laing bahay napod kita yung B40 capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot o tiil? Mauna ni gitawag nga Nerves Neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binuhol pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 capsule, ang high-dose nga B vitamins. O gay kalimot, para sa maayong panglawas, ang Mega Carsoft Gel Capsule. Adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin A 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsoft Gel, mga muligon ang kaugatan o maminusan ang plaque formation o malikayan ang blood clot. Makonhuran gikan sa 15 ngadto sa 30% ang triglycerides. Fats ni siya mga higala nga nanubra sa atong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Amiga Carsoft Gel Capsule, makonhud siya og 15 ngadto sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol ug makatabang amo ubos ang BP ug malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Amiga Carsoft Gel nga mo increase ang insulin, mo resulta kini sa pagkunod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Amiga Carsoft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango kanang Alzheimer's disease ba no. Then makalambo pod ang Amiga Carsoft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sa ngadto-ngadto pagkabuta. Makatabang usab ang Amiga Carsoft Gel nga muligon ang kabukugan og mga juwen aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pod ang Amiga Carsoft Gel sa inyong skin health, dili kayo mo grabe ang acne. Og para pod sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga ringla. Matabangan mo sa Amiga Carsoft Gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong batiyon kay naa ni siya gitawag nga anti-inflammatory effect. nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen nga synthetic pain reliever. Oy, sa mga buntis ha, ang Mega Soft Gel Capsule na ni siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science og nadiskubrehan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang isa kainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantud pagkatao, hantud siya yung pag-eskwela, preparado siya. Hinumdumiha kada adlaw magmiga care kay daghang balatian ang itikar. Okay, ayon yung kalimti atong 4-bite capsule. Para sa mga higala na ito nga nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasagdi nga balatian. Mag-4-bite capsule, ang vitamina nga di ka makalasaw taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Condition imong mafil mga higala, dayon, blooming kang tanawon niya na.

0: Hello, Ia.
1: Ay, Julius.
0: ¿Cómo estás?
1: Ay, asol ka ni si Rodel.
0: Saan to man ha? Abin mo, Ia, walay aso nga makumkom. May bala na gyapon na ni Rodel.
1: Maulay kin sa may buhatan na to, ani.
0: Naluin ako sa akong amigo. Wa si makapsig baglaom niya, walang lisa kay balong. Ako na yung lalaki ang mong karelasyon.
1: Hapitan ako itugan sa iya, ha? Pero di na lang ko kay pasin magmahay to sa imo, ha?
0: Sigurado man gina magmahay sa ako, ha? Labi na kay gitago na to. Mapi ako na lang sa gisultihan nga. Ako ang gusto ng mga lalaki sa sinugdanan pa. Nga wala pa kita magkauyam. Karon nahasol ni noon ko, makitaan na magyunta madugayan niya, mabantayan na magyunta.
1: Adi, mas maayo nga sa'yo makakita, di.
0: Pero amiguhay kami ni Ronel. Pinanggaay kay ko niyang amigo. Gawa sa uban niya mabarkada sa ilang silingan. Ako ang pinakapaborito niya, matod pa niya.
1: Pag-amping lang. Maning kamot po ko nga dita may balaan.
0: Asa taman atong pagtago sa atong relasyon nga dili siya kay balo? Asa taman?
1: So, si plano din ni mo?
0: Wala. Wala ko'y plano ako. Pirminti ko nagbantay nga dili siya makay balo. More na ako ang gihimo. Nga dili siya dapat makabalo kay masakitan siya.
1: Ay, mas mayong asultihan na lang ni mo siya.
0: Basi mawalop nung ko atong awana. Dako, para basa ko, basi takyangon na ko atong masuko itong di makapugong.
1: Di ayaw na lang. Madlok man day ka.
0: Di ko gusto magkaaway may kamigo kay may. Mura na may igsoon. Kitang tulugod, galing kay ang atuwa lang na himuha na itong relasyon. Nawala siya kabalo.

0: Oh, may Ronald, di sa balay.
1: Oh, bay. Huwag lingaw, gila ay sa balay. Sa plano. Hindi na po, nagpalit na po ko para kay Iya. Nung saan ba niya pagdawat sa mga nama kasi uyab? Maugani. Kinsa ka na yung uyab, bay? Kay plano na ko, ako lang istoryahon nga palayaan na si Iya. Ha? O, istoryahon ako nga palayaan na lang niya si Iya. Kay grabe yun akong gugma kay Iya. O, sige. Basta makailat, ha? Papalayo na to. Sige, bay. Paningkamutan na to nga makailatan niya ng lalaki, ha? Yung si plano na to. Hapa na to dito silang balay. Pero di lang na to ilabtan. Ato na istoryahon. Dala sa iwar. Pakita ka na to na. Hapa na to dito, di lang ta magpakita kay iya. Basin magbisitahan ang lalaki. Gabi ita mo to dito. O, ikaw. Sige.

dili na ni magsilbi. May pa siguro tamang gingo ni Ronel nga papalayo ni ang uyab ni Iya. Wala lang uyab ni Iya ako. Ako na lang magpalayo yun. Bahala na mundo ha. Delikado og may bala na ni Byronel. Masakitan siya og masuko diri kana ako. May pa magpalayo na lang tuod ko. Manahin ko sa akong iyan. Nga mularga ko. Mapalayo sa ako diri sa mga agoy. Di na ako magpahibalo sila. Huwag si Iya, bahala na. Mahal na ako siya pero delikado o masukok akong amigo ang si Ronel. Magpalayo na lang ko.

ko niya, asa man kamo ato Julius. Butuan baka siya o sa Surigao. Pili na ko diha. Pili na kahigan mangita kong trabaho dito. Nahala, sige, ikaw.

Karon ako ning upin. Manawag ko kay iya. Nga ako kinigihimo nga wala nang magpakita kaniya. Ug dili na ko makontak. Dili ko gusto nga magmahay si Ronald Drake na ako. Tawagan ako si iya.

0: mo, you can reply niya tapos wala ka maka-online. Huwag tawagan ako yung mong number. Di, you can makontak.
1: Maminong iya, diyan ako sa Butuan.
0: Butuan?
1: Diras ako manarbaho. Napuno ko sa Kabalaka tungod sa kay Ronel. Magpalayo ko para dilita mabulabog.
0: Saman mo apas ko din sa imo, ha?
1: Ayaw. Ayaw pag-apas din sa ko, ha? At timanana si Ronel.
0: Kung sa'yo plano din mo sa ko, ha?
1: Kalimtin ako. Kung dawaton mo si Ronel, bahala ka. Kung diligun mo, dawaton hantod-santod, bahala na sab ka. Maroon niya akong paagi nga dilita mabulabog. Kay dili na ta magkita.
0: Kataya ba ni mo, Julius? Ilanan na lang ka sa hindi mo kong taligdan nga grabe akong gugma na sa imo, ha? Grabe sa bli mo.
1: Pasensya na. Para wala yung magmahing amigo.
0: Ay, si Ronel. Basta kita.
1: Nabalaka ko. Sige na. Hello? Pahong na niya. Sigurado nasuko siya, dirika na ako. Nasuko, dirika na ako siya. Bahala na. Importante nga di magmay si Bay Ronel, dirika na ako.

0: Si Byronel. Hello, Byronel.
1: Boy, asa naman ka, boy? Siyong tawag sa mo, di ka makuntak karon pagka nakulukuntak.
0: Boy, palayos ako diha, boy. Naku'y problema diha.
1: Problema? Ano yung problema ni mo?
0: Dili ko gusto masakitan ka.
1: Masakitan ko? Kaya nga, ano sa problema diha?
0: Sa tinuod, bay, ang giingon ni iya nga uyab niya ako.
1: Ikaw?
0: Oo, pasaylo ako, bay. Wala ko musulti sa imo nang kamot mi nga dili mi makita ni mo mamatikdan. Kadi o gusto masakitan ka, magmahay. Pag-ingon ni mo nga buhangyo ka sa lalaki nga magpalayo na lang kay iya para mapukusan ni mo. Muna nagpalayo ko. Huwag ikaw na-discard ni diha.
1: Ngalong ka kamusulti sa kuwas tinood.
0: Dili o gusto masakitan ka. Huwag ba sinunood, di ka makapukusin mo kaugalingon. Masa pa'y mabuhat ni mo diri ka na ako. O na nga ikaw na ibahala, may. Wala na kami ni iya.
1: Dito ko kay iya. Wala kayo pag-asa. May pawala na mo palayo eh.
0: Mahibalo ko si Batiyo ni mo nga, mahibalo ka nga kami din ni iya. Naglikay ko pa sinong sa'yo mo babuhat din ka na ako.
1: Balikin si iya, may. Balikin, Julius.
0: Masingog, magkita kita, imo kong dapatan. Dili ko makaakos pagsukol na kanimo.
1: Si dapatan? Ngano ipugos mo ginawa akong kaugalingon? Nga di makadawat si iya din ka na ako. Karon ay balon ako nga kamudi ay sige, walay problema. Barkada ra maday gihapon ako.
0: Pasaylo ako, Ronel. Ah.
1: Walay problema, bay. Balik diri.

0: Ipadayon na ito itong panagigalay.
1: Basin mo kung dapatan.
0: Si dapatan, amigo ta. Yan, masakitan ta ka. Kaluoy po ni mo, gamay ka ako na ako. Dilipatan sa ngaway. Pero ikaw may nahigugmahan ni. Iya, kaluoy po niya. Nagpalayo ka tungod lang sa ako. Kamahadlo ka. Wala problema ba eh. Karoon ay balon ako nga. Kamudi ay.
1: Tinood ka?
0: Uli, dire kay Luoy siya. Bantod na muna itong walay ganag makikatubang sa kuha kay nagpalayo na yung uyab. Walay lang, ikaw di ay. Pambuha nga. Pertigo din akong blay na din sa inyong duha. Huwag ubanon pataraw ka na ako. Pagdalag regalo to siya, mandi ay. Ikaw din but pasabot niya nga, ikaw ang uyab niya. Katuntugin niyo mong tawana ka.
1: Anawa, higing nanam ko ni mong tunto. Kasi mapasakitan ko ni mo, ha? Kasi hindi ka kapugong, mapatay ko ni mo.
0: Ulit din eh. Mapatay siya mong kapugong siya pagtuon mo sa mga kriminal. Tungod lang nga na, mapatay ko, amigo. Balik din eh. Sige na. Padayin na to itong panaghiglay. Huwag ka muna ni Iya. Walay problema.
1: Tiwasaw lang na ako ni Bulana, bay. Para makuha na ako kong sweldo. Para na ako yung magamit niya pagpauli.
0: Oh, sige. Pauli kay Luis, Iya.

Di anak ko. Ay. At doon ako si Ronel Sela. Mananggit to may magkita silang balay. Para naapod niya mga ginikanan. Tanaw na kong sa ibuhato niya sa kawabas niya kung pasakitan. Iya lang ka to, pero nari siya kaligot yun. Kasuko, diri ka na ako. Ay! Ikaw ba? Paskalamigo niya mo, pitlokon. Ano ka magigit talaga magsulti sa tinuod? Hindi na ko makaya, Ronel. Miguhay ka ita. Barkada ka ita, suod ta. Nya, masulti ko siya mo, dumurag din ako maako ba? Masakitan ka. Wala na'y problema, Pike. Padayon na itong panagigalaay. Pero wala may magkita niya, wala kumanto. Sukan nga akong nahibalan nga kamudiay. Okay lang. Basta kaya, miguran ako iyang uyab. Nya, wala niyong hapiti dito. Mantob ako. O, mag-ubad na. Tutal, nabalo naman ko nga kamo. O, sige, ato ta.

0: Diyan na tabay. Ayo. Iya.
1: Oh.
0: Uy. Naka may bisita niya, bay.
1: Julius, di ka.
0: Niulin ako. O nakabalo na si Ronel nga kita.
1: Ano niya mo?
0: Wala. Niya akin may bisita sa'yo mo, ha?
1: Na ako'y bisita.
0: Kinsa na?
1: Akong uyab.
0: Ha? Uyab ni mo?
1: Nagpalay na ka sa ako at Julius, diba? Wala po ko'y gusto kay Ronel.
0: Nadawat na ako na iya. Nabi na kinasahid ko nga kamo din ni Julius.
1: Dili na kami karon sab ni Julius. Na nako'y uyab.
0: Nya ako, iya.
1: Nagpalay na kabot pa sabon makigbulag na ka sa ko, ah. Saan may problema ako na ako? Kung gusto nga markada lang ta, barkada ragyapon. Pero, dili na ta uyab. Na nako'y uyab. Si Dines. Ay, samok-samok-samok, dire. Manawag rok sa inyo kung gusto na ako panihon tamo, dire. Pero hisgutan na to atong pagkabarkada na. Wala na kita'y relasyon. Julius, og barkada na sab kita gihapon padayon. Ronel.
0: Nala, sige. Ngayon, saan naman ni Julius? Na may lain ni si Iya.

はいたね。Miss na lipay ko nga nasayo na si Byronel. Huwag na kadawat na siya. Naalaman na hinulain doon si Iya. Paitan eh. Huwag pulos akong pagpahuli. Palpak tanan. May palayo ko para kay Ronel nga nahanlo kong bati kong kabalaka nga magkasayod siya. Karun nino na ibalo na siya karun na napuyuyab si Iya nga lain. Na na si Dennis. Paitan eh.

0: Si Iyak ini.
1: Ilo, Iyak.
2: Hoy, wani mo sunod adlaw ha?
1: Kaya nga no?
2: Kasal na mo sa Hoy ni Dennis.
1: Kasal ninyo?
2: Oo. Lagi apon may gamay nga salo-salo, kinagnanamo duha diri. Barkada ba yatang tulo ha?
1: Di ba ako sakitan ni Iyak?
2: Kalimti na ka na, Julius. Tapos na ito ang drama sa una. Pwede ba barkada lang kita o ba ni Ronel? Dawatan na lang God ang kamatuoran nga diligid kita. May laing lalaking gitagana ka na ako sa kaygayonan.
1: Nakasabot ko. Sa imo na, Rami.
2: Salamat pagpaabot ko, ha? Bantay di mo mare. Kung di mo mare sa karong kasal na mo, kalimtin ako ninyo nga, barkada ko ninyo bisan magkita pa kita. Wala lang, sa ilo lang ta. Kaya man siguro ninyo.
1: Dili, panayin na to itong pagkabarkada. Iapil na na to yung bana si Dennis.
2: Bantay, bitaw di mo mo ane.

0: Ah, congrats sa inyo, ha. Ah, Dennis. Salamat sa inyo, bay. Magsalot-salot, ha. Ah, mga onta. Ah, sige. Congrats. Iya.
1: Salamat ganyan, Himo. Julius, Ronel.
0: Ay, dili may gusto magmahay ka. Sa onta, man. Dili ka para sa ako. Dilipod ka para kay Julius. Nailain. Nalaki kay Dennis. Congrats na lang. Sabay na lang may pagpangaon. Tana.
1: Oh, sige, tana.

0: Dines.
1: Oh.
0: Mau ni aku mabar kada. Sultian tak kestino Dines ah.
1: Oh, sa kana.
0: Kini si Jolios. Uyab mi ani. Pero barkada mi sa sinugnan pero walay problema. Ah, nakabulag. Tungod kay nagpalayo siya.
1: Mau ba? Sorry kayo, Julius. Ay, walay problema pa. Walay problema, okay ra. Ana magina.
0: Kanipot si Ronel nanguyab sa ko bisan unsa na lang dadto nga regalo. Dili man ako siya type, barkada lang gid kami. Wala. Mao na nagpalayo si Julius kay nahadlok siyang mabulabog mini Ronel. Nga kami din uyab.
1: Oo, astila. Mau ba? Pasensya kayo. Kami magyudi. Kung nagkadayon ani. Wala na problema ba? Sige lang. Importante, barkada ka na mo. Kay bana ka man ni iya, barkada na ka na mo, Dines. Ay, oh, sige.

Kung sa'yo gabatin mo, Julius. Sakitan niya po mo ba eh? Ah, kalimti na ng mahal-mahal. Barkada lang, barkada na. Kaya ako bito, grabing gasto na ako. Pero gipaantos, huwag yung kunya dawata. Ah, ikaw, kinagkauyaban mo mo nang sakitan ka. Sige lang. Barkada lang, Yapon. Padayon. Padayon.

Padayon ang panaghiglay, Kuya Arn. Pero tagsa na lang kami magkita kay puros na naning kamot. O si Ronel na minyo nasab siya, kita rin siya babae nga para kaniya. Pero ako nagpabiling ko nga ulit ako. Wala na ko ganahin manguyab, sukad nga. Dili kami ang nagkadayo ni Iya. Pero barkada na lang gyapon, magkita, pero tagsa na lang. Kaya nanay mga pagpaningkamot sa akong mga higala. Si Iya, nanay pamilya. Si Ronel, nanay po iyang pamilya. Ako na lang. Tagsa na lang may magkatipok. Wala, Kuya Arn, akong kaagi. Mahinaot ko ado na gyapon inspirasyon nga makuha sa ato mga listeners. Dagan salamat imo magtatampo, Julius. Dagan salamat, Julius, imong kaaging imong gishare diri kanako, no? Guys, tagsaon sab nga istorya, Jo, sa inyong tulo, no? Okay. Dagan salamat kayo, Julius. Okay, mahigala, no? Dagan salamat usab sa inyong pagpaminaw sa atong programa ang mga panid sa kagahapon o banin yung higalas, Kuya Arn. O, gaayon nyo kalimtiha itong mga produkto may pinaka-importante para kaninyong tanan, mga higala. Labi na sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santan. O, gabinusap sa atong Coffee Corn Purple with Malunggay and Santan. No? Manginaot ko kung kape na manggaling, mga higala, Coffee Corn Gold or Coffee Corn Purple inyong mintinon. O, sa atong Turbo Max Coffee, ang kape nga pangmalugang og energy, makahatag og mayong performance sa inyong trabaho sa matag adlaw og sa inyong gibuhaton. Og liminosab no sa atong haplas nga Orion Herbal Liniment Oil para sa tibuok pamilya. Og sa kaming natong haplas nga Supremo Herbal Oil. Tulat lang tani anang Supremo, ha. Og sa atong Nerveplex Syrup, ang kompletong bitamina para sa mga elementary nga mga bata. Og liminosab no sa atong Nerveplex EE or Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala na itong nawala ang ganas pagkaon. Og sa ato sab nga B40 Capsule. Malibyuhan na matambalan ang binhod-binhod og tusok-tusok sa tiil og kamot sa atong B40 Capsule. Og sa ato sab nga Mega Cars of Gel Capsule. Dagang health problem ang itikir. Gumasab sa atong Fervite Capsule, mahigala. Para sa mga higala na ito, nga gamay lang ang trabaho, daling kapuyon, niya maglipong-lipong, luspad tanahon, o dry ang lawas tanahon. Ayaw ninyo napasagdi, mahigala, nga ingana ng mga problema sa atong lawas, kay lawas ang kapital sa atong mga pagpaningkamot. No? At iba na ninyo, namatay Fervite Capsule. Nindot ng Fervite Capsule, it takes sa matagadlaw, wala sa lasa nga taya o dili maghilab inyong tiyan. Daghan kayong salamat sa inyong makanunayong suporta, pinagi sa inyong pagpaminaw o sa paggamit niyo sa itong mga produkto. Kinis Kuya Arn, ang inyong Dr. Love, mingon, bye-bye. Dr. O God bless, kanatong tanan. Dr.

0: na ka ba'y mga panguntana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahimtang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahimtang sa panglawas.
1: Hello everyone, mga kahigalaan nato. Welcome na po sa atong programa nining Kabuntagon. Konsabado, Kabuntagon.
2: Buntag to gabi, ima.
1: Yes, kana kompleto. Kay, welcome,
2: ang tanan. Naman tayo ko, natay, naman tayo sa ni? Show?
1: Yes, sa lain-lain nga mga stations.
2: Broadcasting, sa lain-lain station, ay buntag na yung na gabi.
1: Oh yes, so welcome ang tanan, no? Atong ipaghinaot ang atong mga palangga din ha, nga nagapamati na to karon sa atong programa. Hinaot nga na mo sa maing panglawas. Of course, kini yung higala sa kahanginan si Buttercup. Eh, nadungog din ang tingog, kauban na to. Perme si Dr. Choi, maing adlaw do.
2: Yes, maing adlaw, ma'am.
1: Welcome na po, no? Atong gi-invite ang tanan sa gusto mo join, no? Nga mag padala sa ilang mga messages, bahin sa ila ang health, no? Kung doon ay mga issue sa mga panglawas. Okay, message lang atong hotline number 0909-304-8924.
2: Yes. O pwede po sila, ma'am, mag-message or mag-send sa ilang mga greetings, pa-shoutout o mga positive feedback sa ato ang Doc Choi account sa Facebook nga DOC space CHOI.
1: Yes, insakto no dayon. So walay langan Dr. Choi, atong basa ko na dayon ni ato ang mga nag-message sa atong hotline. Dirita sa ato ang una nga texter sender sa 5086-0912. Ingon siya, good afternoon ma'am og Doc Choi. Ang ako ang problema, kini akong duha katuhod nga sige man og sakit. Dayon maghubag, motukar o magbaktas kog layo o kana, sige ko og tindog o kung bugnaw ang panahon dayon og mukaon kog munggos. Matanon pa ko, 27 pa akong edad, unsa may angayng buhato na ko ani. So ang ato ang texter sender kay sa Ma'am Michelle from Sitog, Katipunan.
2: So bata pa kayo, 27 years old. Maski siya nakadetect na yun siya unsay nakasamot sa iyang gibati, no? Kumakaon siya ng mga munggos, no? So mukaon siya ng mga high in uric acid ng mga pagkaon. Musugmat na yun ang iyang gibati, no? So dako siya probability nga taas yung uric acid, no? Kaning itawag nato ni siya og gouty arthritis, no? So kaning gouty arthritis ma-triggered ni siya kung high uric acid intake ni mo, no, for the past few days, no? Sekarang kana may nana mga liso, no, like munggos, batong, mga green peas, no, even mga mani, no, mga peanuts. Atong mga foods nga high in uric appeal na ang mga internal organs, no, para sa liver, mga intestines, even sa heart, no, katong mga gusto mga isaw, mga kanang barbecue nga liver, inana, no, o dinuguan, so kana siya high in uric acid, mga fatty foods, no, fatty foods nga like example kanang mga nasa panit.
1: Kana ang gitay, Dok, no?
2: Sa chicken, skin, inana dayon, mga fruits nga aslom tamis, no? Sama sa mangga. Kanang uso bitaw kaayo sa ato akaroon nga dragon fruit, no? Diba, murag season siya. Kanang grapes. Huwag ka nang kami ng mga lansones, di ba?
1: Kana.
2: So, kana sila, isa na sa maka-trigger. So, better nga maglikay siya sa aning mga foods. And then, pa-check niya yung uric acid. Pero, naiusahay nga, wala pagid kaayon isa ka yung uric acid. Kay bago pa siya nagsigig kaon, so not enough pa nga musaka sa blood level niya, no? So, pero natin mga tambal paraan na, like mga colchicine, for straight for 3 days and then maintenance sa uric acid like mga allopurinol ba or febuxostat and then pain reliever as needed, no? Ano siya.
1: Then Dok, kaning mumatter bagid ang kanang kanong mubugnaw ang panahon nga mo tukar po na siya nga musakit na mahubag po daw ang tuhod?
2: Kana magud siya, ma'am, labi nang nanaka history of this na gouty arthritis na ka, no? So, na siya gitawag na to uric acid crystals, no? Nga ma-form. diana sa area kung asa naghubag, no? Kung i-search kayo na nila sa internet or sa YouTube, mura na siyag spindle shape or mura siyag mga needle shape ba ng mga crystals nga mutusok-tusok sa imo ang mga joints area ni mo, no? So mo na nga maghubag, magpula.
1: Sakit jud.
2: Oh, so mo gahi magud ng mga crystals kung bugnaw. Muna ang ingon nila, pwede siya butangan og hampungan og kanang init-init haron medyo mulanay ang crystals. Marang-arang ang pain, no? Muna ila ang kuan. So mas mo worsen siya kung medyo mugahi ang crystals in a cold environment.
1: Okay, maoday na, Dok. Thank you, guys. So, unsay mo pa-recommend na itong mapainom anin niyang vitamins or unsa ka, Dok? Supplement?
2: Regarding sa vitamins, wala may necessary inom ana except mag-avoid ka sa mga foods nga maka-trigger.
1: Mm-hmm.
2: Pero pwede na siguro ka mainom o kuan ka ng harundili lang masamutan basi napukay ipamati ng neuropathy. So, B complex for the neuropathy, not necessarily for the arthritis.
1: Okay.
2: Pwede siguro ang omega 3 though I don't know lang kung maka-help ba yun siya kay grabe magid kay ang sakit sa arthritis, ma'am. It will really need pain reliever.
1: Yes, insakto jud. Thank you kay no. Sa atong text sender na Ma'am Michelle. Thank you kay sa imong pag-message. Kinaot nga nakadungog ka sa amo ang kanaang nga nabasa namo ang imo ang gipadala nga message sa ato ano og natambagan ka ni Doktora Choi bahin sa imong problema, no? Dili jud lalim nang maka-form tong acid crystals, Doc. Kay imagine na guna, Doc, no, nga kanang mura ag mga needle nga manugsok nimo unya mo nang mutmut kay Doc, no, kana mo pitik bitaw siya inana labi na kana bitaw mo pundo ka. Ako makarelate jud ko ani Doc na adyo ko ana Doc ni pundo ka. So sakit kay pagtindog do po nimo Doc, manglisod na kag tindog, grabe ka sakit, mutmut sa nga tanan.
2: Yes.
1: Manang insakto jud nga ay pain reliever. Pero pa check up gid number one, Doc, no?
2: Yes.
1: Dili pwede pain reliever tanan
2: na everyday. Check ang uric acid and then appeal na pod ang sugar.
1: Okay. So guys, sige Ma'am Shell ha, magpa-check ka sa imong uric acid acid, tapos ingon ni doktora, apilan nimo sa imong blood sugar nga test pod, no, para makita og unsa joy ang hingtungdan sa iya ang gibati ron. Okay, thank you so much. Diri na po ta sa ato ang lain nga nag-message sa atong hotline gihapon. Ang iyang last 4 digit kay 5550 sa 0970. Ingon siya, Doc Choi og Buttercup, good PM. Ask lang ko kung unsay tambal sa dalungan nga nasamad sa ilalom nga usahay daw Doc mukatul na kaayo.
2: Mas better siguro nga magpa-check sa og ENT, no? Ears, nose, throat specialist, no? Haron malili na og sakto. Kay kumingon kag katul na usahay maka mungkatul man kung pahil na ang samad, no? And then kung magawas na wala na ang kugang, mawala naman po ang katul, no? It's just the kuan kanang reaction sa mga chemicals na kanang pag-heal sa atong mga wounds, no? Pero kung lahi ng klase ng katul, like example na mga fungal infection, so kinahanglan na siya og proper treatment, no? Na mga patulo or imnon nga tambal para sa otitis media or kanang ear infection jud siya, no? So, better siguro, kay dili man puta pwede ka reseta on air, no, sa mga tambal, kinahanglan magidpud na niya imnon or kung dili ipatulo sa iyang dalungan, kinahanglan yun siya magpa face-to-face check-up o doktor din sila. Kung naay ears, nose, throat or ENT, mas better, no? Haron, matanaw yun, dugtarong, ang iya ang dalungan, kaya ang ENT, kompleto man siya gamit, no, for checking the ears for infection or other problems.
1: Yes, Doc. Kaya kung naagay makita nga kinahanglan siya antibiotic, ito ng doktor niya sa ENT na yung moriseta, Doc, no?
2: Yes. Mm-hmm. Kaya depende man na kung unsay nakita niya, kung naabay bacteria lang or naabay sagol fungal. So, diyan na magdepende ang iya nga ihatag nga tambal.
1: Yes, Doc. Kaya hinumdum ko sa imong giingon, katulabang atong dalungan, unsa kanipis, muraragpapel, papel, nga yun na, og naanay samad. Delikado gani siya, Doc, no?
2: Oh, kanang murarag kanipi sa papel ang bone nga nag-separate from our inner ear to our brain, no? So mo na nga peligro kayo ng mga chronic ear infection kay eventually kung maabot siya sa inner ear, so pinakasulod sa imong dalungan, duol na kayo siya sa imong ang brain, no? Just like a paper thin nga bow, no? So mo na siya nga dili na to kanang ilang lang, no? Kanang yes. murag pasagdan lang or dili kay na to imahin ang mga ear infection labi na sa mga bata.
1: Aha. Thank you kayo doktora, no? So hinaot natubag na mo sir or ma'am ang imo ang kwan problema, no, imong gibati karon sa imong dalungan. So duol lang ta og ENT kung asa ka nga lugar, kung dili ka sa Dipolo, gadaghan kay ita mga ENT dinhi dok, no.
2: Karang nay mga complain of kanang dili kay sila kadungog, no, usahay apil na siya sa ear infection nga apektuhan ng ato ang mga nerves diana, no. Pwede kay sila mag-take og B complex,
1: yes.
2: no. In fact kanang mga for kana bitaw mga screening test for hearing,
1: mm-hmm.
2: especially sa mga work related, no, like sa mga kanang criminology, sa mga nagmarine nga magsiman inana, no, nana sila hearing test, no. And then akong nabantayan ang mga naay problem sa hearing, usually nai remark dito ang ENT nga tagaan nila og B complex. So pwede kaya nga tong B40 ani.
1: Oh, maayo kay idok, no?
2: Product.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. So maayo ni mo imno ni ma'am or ni sir, no, labi nang na siya ear infection. So kato mainam ta og B40 ang ato ang B complex nga
2: yes,
1: high dose.
2: Dayon kana sa so, kung nanay infection kinahanglan na jud madug doctor para maresetahan og antibiotic either imnon or ipatulo ba.
1: Yes. So klaro kay no ang explanation ni Dr. Choi. Thank you so much. Diri na puta sa ato ang lain nga nag-message gihapon diri sa atong hotline. Ang iya ang number, no, kay ang last 4 digit 1788 sa 0907. Ingon siya, good AM doktora, ask lang ko kung unsa nga vitamins ang dali makadugang sa dugo. Kay mura manggugug anemic, no? Dali ko malipong. So atong sender kay taga Dinagat Islands. Oh, shout out sa tanang mga taga Dinagat Islands, no?
2: Yes.
1: Nagbinagid sa ato ang nag-message, dok.
2: Oo, hi kayo sa inyo adi ana, no? Medyo nani siya sa Visayas area ba ni?
1: Dito na napita, dok. Dili, dadura sa.
2: Kanang ko ano?
1: Kasi ganun na siya, doktorahan?
2: Surigao.
1: Surigao area. Sige, na atay daghang kayong mga texture sender sa Dinagat Islands. Pero wag na to na-mention nga sa Surigao din na siya. Actually, naka. Surigao del Norte, dok? Or del Sur? Ang Dinagat Islands. Ha? Basta kay shout out na sa mga taga Surigao. Labi na gyud aning na o asa na himutang ni ato ang Dinagat Islands.
2: Yes, thank you kaayo sa inyo ang pag-send sa mga messages, no. So, regarding ato ang iya ang kuan?
1: Yes, dok, nga unsay maayong vitamins kay?
2: Yes.
1: Nag-anemic na daw siya sa iyong feeling.
2: So, kung babae, actually, labi na kusog kay ka mag-menstruation, ma-expect yung ka mga mild anemia, no. So, sa mga heavy bitaw mag-mens, ma'am, mm-hmm. magregla, no? Kanang kusog kay sila na may uban na nga for the first 1 or 2 days, kusog din. After ana, hinay na may uban nga murag prolong ang ilang kusog nga menses. So, some of them will develop mild anemia, no?
1: Mm-hmm.
2: So, pwede kay sila mag-take of Fervite during sa ila ang menstrual cycle, no? So, siguro from the start of the day 1 sa ilang cycle or ila ang pagregla, inom sila og multivitamins with iron, no, or ferrous, pareha sa atong Fervite, no.
1: Mm-hmm.
2: So inom siya na once a day, siguro straight for 2 weeks, and then pwede ra siya mo stop, and then imusugod na pud balik yung mens, inom na pud siya for 2 weeks, no. Or kung grabe yun kaubos ang iya ang anemia, pwede mag straight inom og 2 months,
1: mm-hmm.
2: and then i-check na pwede yung CBC kung inana ba yung kaubos ka ayo.
1: Yes, dok. Ang panglipong naman siya, dok.
2: Mm-hmm. So, kung usually basta less than 8 na, basin lang, kinahanglan siya transfusan og dugo, no? Basin dili lang simple problem, no? Basin na siya abnormal na yun nga uterine bleeding, no? Ang uban na, basin mag-need og raspa or ang uban mag-need og hormonal treatment, mm-hmm. no? So, kana may nana is kinahanglan na gyud sila magpa-check og ubigay ni.
1: Aha, sa mga babae na, dok.
2: Sa mga babae.
1: What if sa lalaki ni siya, dok?
2: Kung sa mga lalaki na siya, pangitaon na to ang source of kuan bleeding. No, ang uban na basi na sila liver problem. So, na sila problem sa clotting, so na sila mga gagmay nga bleedings or ang uban na na ay ulcer. No?
1: Ah.
2: So, pwede na sila nag-gastric bleeding or nag-intestinal bleeding, no? Mm-hmm. So, makita na nila kung medyo dark kaayo nga lang sa ila ang stool inana. So, kana may nana nga kuan is pangitaon na to ang reason, no? Haron dili ta magsiig abono, no? So, kay naman go risgo gihapon ang atong pag-abono, no? Natay ginatawag nga mga sakit nga pwede makuha sa dugo, no? So muna nga kina-screening and cross-match yun ang dugo nga gihatag sa ato. Pero di mo ko takay nga perfect yun all the time, no? Pero most of the time, ma-screen yun na siya og tarong, no?
1: Mm-hmm. Thank you, Kay Doc. So, basag lalaki or babae, no? Mori pa na yung recommend, Doc, ang Fervide Capsule, Doc, no? Para sa mga nagka-anemic na.
2: Mm-hmm.
1: Okay, so salamat kay mga higala sa ato ang mga nag-join, no? Sa atong programa, sa mga nag-message. Thank you kay inyong tanan. So, again, gi-invite mo na mo ang among message sa inyong mga una magipang bati-bati din ha sa kalawasan, no? Para matabangan ta ni Dr. Choi o kung saan na inyong gipang bati din ha, no? Ang ato hotline number, mo message lang mo sa 0909-304-8924.
2: And then, atong mga kuan, ma'am, ato silang ikuan sa atong mga products, no? So, naatay Mega Care.
1: Mm-hmm.
2: Usually, ang atong gina-advocate para sa atong mga buros, no? Which naay bata nga gisabak, no? Nga kinahanglan og brain development, no? So, naa siya'y omega 3.
1: Yes.
2: No? No fish odor, no fish taste, no? So, lahit ra sa uban nga omega 3, no? And then, naatay B40, ang atong high dose nga B-complex. Surely, ginagamit na to sa mga naay neuropathy, no? Sa mga idaran na, nga nag na ay B-complex deficiency or sa mga grabe kay trabaho diha nga dali ra pa maulan or sa mga diabetic, no, nga naanay mga neuropathic pains, no, kana siya. Then naapotay vitamins para sa adult, ma'am, na tay Nerveplex AE.
1: Mm-hmm. Yes,
2: no, na siya pag nakaon pag nagtulog o complete vitamins. Then sa bata naapotay Nerveplex syrup, no, kompleto na ni siya, na siya multivitamins, na siya lysine. For appetite stimulant, no? Pag nasa kaon, naatay chlorella for growth, naatay taurine for brain development, and naatay zinc for immunity. Harang dili sila dali magsakit ang mga bata na to. Then, napo tayo multivitamins with kanang iron, kanang Fervite, no? Sa pamaylain, ma'am.
1: Mm-hmm. Siyempre, yun na to, malimtan. Kato mga mahilig magkape, naatay coffee corn, no?
2: Mm-hmm.
1: Ato ang coffee corn nga gold, niya kanang lami na kay siya imnon, labi na sa gusto nga mga kanang lami kay atong katulog, tapos lami ang atong pagbawas atong hugaw pagka morning, so mag coffee corn na lang ta. And then naputay half plus, mga kahigalaan, no? Di na to kalimtan ang ato ang Orion nga half plus nga pwede sa tanan, pwede sa baby, pwede sa buntis, pwede sa nag-edad o sa tanang edad, no? Labi na sa atong mga nanay tatay. Dr. Choi, nahuman naman po na ito ang panahon karon o hanto na po sa sunod nga higayon, no? Muna na po dagoy niya ang time nga magbabay sa ta sa ato mga kahigalaan o para na po sa sunod nga episode for tomorrow. Kita-kita na po ta, mga kahigalaan. Okay, so sa ngalan ni Kuya Franz, kini si Buttercup nga always ang pahinumdom kanatong tanan nga prevention is better than cure and is cheaper than cure.
2: Yes, o kani si Doc Choi nagaingon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: And for now,
2: bye-bye!
0: Inyong nabati ang mga mahinumdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. 93.7, mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
3: Magandang kalusugan po. Sino po sila?
4: Ruby Rose po.
3: Pagkasama po kayo, Ma'am Ruby Rose. Aklan po.
4: Aklan, okay. Kayo po ilang taon na? Kayo po ba ay umiinom na ng ating rice coffee?
3: Yes na, yes po.
4: Ano po yung karamdaman po ninyo bago po ninyo napakinggan, nalaman yung ating rice coffee? At ano po yung naitulong po nito sa inyo?
3: Hindi po ako makatulog. Tapos hindi po ako makatulog. Na-operan ako sa bituka.
4: Na-operan kayo sa bituka yung colostomy?
3: Opo, pag sinong po ng rice coffee, na po na nakatulog po ako.
0: Simulan po na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1.
5: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro 93.7 Hearts FM Bukid Noon. Sa lahat ng mga hindi marunong or wala pang lakas ng loob o na magsalita, mag-confess, ibahagi ang kanila nararamdaman sa mga taong they find interesting. Well, this one goes out to you. Gusto kita. Ay, di ba? Kahit na ano pang sasabihin ng mga tao na sa paligid mo, basta kay gusto kita, uy, ayaw nagkwandiha. Ang kagalis stress tayo. This is George. 3008. Happy, happy, happy afternoon. Happy listening, Aceron family. Si Julie Ella Joy, JC Boy, si Jonard, si Anan, si Dodong, si EI, si Antoinette, Mark Anthony, from Tonton, Obao, Blupac, Poblacion, Opol, Misa, Miss Oriental. Tagang salamat sa inyong pagpaminaw. Hi, 6896. Greet lang ko sa Mars Laundry. Diyan sa may Ilaya Carmen, sa Salusod family. Kay Sir Richard, kay Anne, kay Crizel May, Krisha May, sa kanilang mama na si Edith Villarde. Tigang salamat po. Oh, sige, mukhang... I find that song very, very interesting. Thank you so much for that. Hi, Damsoy. Musta dyan, Dem, sa Bukidnon? Kamusta ang celebration? Ano ba, Vivo, Vivo? Galis family, 0804. Thank you so much sa inyong pagpamina. We get 10 more minutes before we hit 3 o'clock. Ayan na. Ang pinaka-antay ng mga madlang people. Alright, let's spin our wheels. Saan ba tayo bubunot ngayong hapon para sa ating magiging winner na mag-uwi ng bigas at groceries? Ayan na, pinapaikot na ang ating roleta, roleta, roleta, roleta, roleta. Up, up, up, up, up, up. Uy, uy, uy. Dito tayo. Dito tayo sa, uy, driver category. Driver, magiging winner natin ngayong hapon. Sige nga, pabunot ako. Bunutin natin sa ating driver category. Ay, eto nga pala ha, sa mga... hindi pa nag-claim ng premyo, Tia Mulig, Barangay Kamamanan, Cliff Del Puerto ng Barangay Bayaba Zone 4, Sheena May Galindo ng Barangay Nazareth. O, kayo yung winners natin kanina. Dala ng ID to claim your prize. Okay na, bunot! Ayan na! Ngayong hapon. Uy, taxi driver. Taxi driver ito. O, mula sa My My Taxi. Oh, congratulations, Milsen Ian Egao. Milsen Ian Egao ng My My Taxi. Ikaw ang ating winner ngayong hapon. Congratulations. Don't forget to bring your ID. Fifth floor, FICO Admin Building, katabi ng West City Central School ang ating location. At 14 days ha. O 14 kaadlaw. Ang inyong claiming period from 8 a.m. to 5 p.m. Of course, office days yan, from Mondays to Fridays. Ang Hearts FM, the prices rise over load. Ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. 251, padayon ta sa mga love songs. Sa Sabo B, I'm gearing up for my final set this afternoon for music pa, for Dear Heart. Rather, keep it here sa Heart FM. Ang radyo ng heart po.
1: Heart 92.7.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
2: Heart FM News Update.
3: Nagbabala si Consumer for Renewable Energy Action in Mindanao Project Director Bensi Cruz Elorin sa posibleng pagtaas ng level ng dagat bunsod ng patuloy na pagkatulon ng mga yelo sa mundo. Ayon kay Elorin, may direktang epekto sa pagtaas ng level ng dagat ang climate change at pagbabago ng temperatura dahil sa natutunaw na yelo ay napupunta sa karagatan. Samantala, lumalabas sa pag-aaral ng City Disaster Risk Reduction and Management Department o CDRRMD at City Local Environmental and Natural Resources Office o CLENRO na nakitaan ang pagtaas ng panganib sa storm surge ang lungsod ng Cagayan de Oro. Dahil dito, sinabi ni Elorin na lahat ng coastal barangay sa Luzon ay may banta ng storm surge. Isang uri ng geohazard na maaaring magdulot ng panganib sa mga komunidad na malapit sa dagat. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
2: Heart FM News Update.

92.7 Hot FM Cagayandi or 93.7 Hot FM Bukidnon. 3:15 ang oras natin, sweethearts. Magandang hapon! Welcome po sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: 32.7 Hot FM Cagayan de Oro, 33.7 Hot FM Bugidon, 3:30 ang oras natin, sweethearts. Time check brought to us by Kevin Enterprises, where every piso gets more value. And also brought to us by Fresca Tuna, go go go sa sulit, 27 pesos SRP lang. Anyway, magandang hapon po sa inyong lahat. Harvey Stone here, nagbabalik. Very much alive and fresh. At least nakatulog tayo, di ba? Dalawang oras na tulog, okay na yon. Pero kailangan pa rin natin ng kape. Anyway, magandang hapon sa mga nagkakape ngayon. Nasa kanilang mga paboritong mga coffee shop. Ang dami pa namang coffee shops natin dito, di ba? Sing dami ng mga pickleball court. Tama ba yan? Magandang hapon sa inyo. And of course, yung ating mga negosyante natin ngayon dyan po sa may Kongon Market, ha? Ako, grabe, ang busy-busy. Dyan ako kanina, ha? Ang busy-busy. So, at least yung 500 pesos mo, ang dami mo nang mabibili, di ba? Ng mga gulay-gulay at saka yung mga pangsahog. Okay na yon. Aabot pa kaya ng 15 yan. Anyway, sa ating mga mommies natin ngayon, ha? Of course, speaking of mommies, si Mami Gemma Popos dyan po sa may Upper Carmen. Iba yung mami yung nasa Upper Nazaret, ha? Si Mami Sara yon. Magandang hapon po sa inyong lahat, ha? Mami Marilyn! Ang daming mami natin dito, ha? Kaya, and also kay Mami Ami Balumadres, kay Mami Rosa Macha. Happy listening po sa inyong lahat. Ayun, sila yung mga regular natin ng mga sweethearts dito, ha? Magandang hapon sa inyo once again. At para po sa inyong mga pabati, 0917-1579-927, 0961-8924-927. 3:32 na po ng hapon. Let's move on with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: Heart 92.7. Kung hanap. 93.7. This song is brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule.
2: It's never too late. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Rosalie Alparo, 55 years old, Coronel City, Marbel. Lapit duha katuig ang ginabatsyag ko. Wala ko gana magkaon. Hindi ako makatulog. Sakit ang ako nga likod. Sige ko higda. Magbangon ako. Nagalipong ako. Ining ako nga kamot. Bukong panit init. Mahikapan ko na ang ako nga tinae tungod sa kanipis. Sa tunga time, nagapamilinbili na ako sa akong mga anak. Gitake ko EXL Makabuhay. 3 times a day, 2 capsule. Tubong o. Himsog na ako ng lawas, makaobra na ako, makapanilig na ako, makapanglaban na ako.
2: Makabuhay! Excellent health, excellent life sa EXL Lamang!
1: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento paghahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan og higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, maki-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
4: With heart.
5: The best mix of music
1: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 3:43 yung oras natin, sweethearts. At kayo nakatutok pa rin dito sa ating programang Heart Afternoon Drive. That was Tyla with Chanel. And that song was brought to us by Pay Online. Sang to payment, secure checkouts with GCash Pay Online. Oh, for sure. Yung mga sweethearts natin ngayon na nag-aabang po sa ating palibreng tickets para po sa Okaraga Concert. First major concert in Mindanao. Entitled Bahandi, di ba? Bahandi sa... Bagani sa Gugma. Sounds like lang. Bagani sa Gugma. Oh, ngayon na pong Sunday ba yun, George? Sunday, September 6th. That's, it falls on a Sunday. September 6th at Atrium Lincitkay Mall. Kaya kita-kits tayo dun, ha? Basta abangan nyo lang yung ating magbibigay na naman ako ng cue, ha? Oh, mamaya. 0917-1579-927 at 0961-892-4927. Pakisave po yung numbers namin at dun kayo tatawag mamaya. Para din sa ating programa, mamaya sa Heartlines, dun kayo mag-greet on air. Alright? Huwag kalimutan, ha? Oh, may alam mo manawag na iti. Anyway, mayong hapon sa inyo, ating mga sweethearts ngayon, ha? O, pa-shoutout daw sa mga kauban niya sa trabaho, nag-duty sa packing house. Diyan po sa may San Jose. That's coming from Marlene Mijares ng Puntian, Quezon. Mommy Elaine, mayong hapon sa inyo. And of course, araw-araw din to nakikinig sa atin ang Screen and Threads Tailoring. Hi kay Sir Dindo de la Rita. At saka yung ating mga sweethearts ngayon dyan sa may... saan ba yan? Dito sa may Promised Land, Makasandig. Magandang hapon po sa inyong lahat dyan, ha? Mayong hapon din kay Uncle Fern. Oy, Uncle Fern, manglaag tag-upol. Oh, pakiingon ni Mami Faith, ha? Anyway, oras natin 3:45. More music sa aking pagbabalik. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Heart. 93.7.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
3: Rolando, ito lang po. Taga Mindoro po lang. Mga 83 na ito.
4: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
3: Ay, nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
4: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
3: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Strike Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Upagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma, busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagpatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music
7: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

Time to shine. Tumawag na po kayo. 0917-1579-927-0961-8924-927. Lucky caller number 3. Yun po ang tatanggapin natin, ha? Of course, maghintay ako dito lang sa Heart FM.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon, 427 ang oras natin, sweethearts. And that was Ben and Ben with Lifetime. And that song was brought to us by Fresco Tuna. Go, go, go, Susuli, 27 pesos SRP lang. Magandang hapon, Demsoy. And of course, ang ating mga sweethearts dyan po sa may Villa Mar Subdivision. Shout out sa Heart Ratatouille Gang. Magandang hapon sa iyo mga call. And magandang hapon din po kay Edwin Amilao. And of course, yung mga kasamahan niya, mga driver, ha? At yung mga bao-bao drivers din natin dyan po sa may Bonbon at saka dito sa may Balubal. Shoutout po sa inyo lahat, ha? At saka, happy snack time kay Lola Amy. And of course, limaw ng birthday din, ha? Ay kay Roxanne Maja, Lorimer Zacala, Wilma Osorno, at ating BBQ family, Samuel Musqueda. Nag-inom og kape. Wow, ang sarap naman. Cold coffee ba yan? Ano bang flavor? Happy, happy listening din kay Sir Efren Wayan and Wayan family. Diyan po sa may Malanang Upol. At saka yung mga sweethearts natin sa Upol, ha? Yung mga heartnatics natin. Si Lady M, happy, happy listening sa imo, Lady M, ha? At saka yung mga sweethearts natin dyan sa may kanilang supermarket. Yung merkado ng Upol, ha? Yung mga vendors dyan, naka-Heart FM. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. 4:29 na pong oras natin. Check na natin ang yung kalagayan ng trapiko sa ating syudad. Magkakasama natin ngayon ang ating mga Heart Pasada Group.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM, Road Traffic, Alamid.
0: Tanggapin natin ang report ni HPG J. Tudes Tagalog of RRJ Taxi. Kuya J, magandang hapon sa iyo.
2: Yes, magandang hapon sa iyo, Harvey Stone. Mga dadaan dyan sa JR Bora Extension, puntang Hugo na medyo may build-up dyan sa bahagi ng Pimentel dahil sa lalana na may ibang mga pasaway na talaga kahit na one way na pumilit pumasok kaya nakakabuhol-buhol. Ang makalabas naman ako, papunta naman dito sa Kugon, ng Kugon area, may build up na rin konti ang Kugon area hanggang sa diretso naman makalabas naman ako sa Roa, yakapin Roa, tapos balik-uli ko ng Jabora, tapos pagdiko ko sa Aguinaldo Street, nako, traffic na naman sa Aguinaldo Street hanggang doon sa Umas Chavis. Ayan, traffic ngayon dyan. Pati na rito, hanggang sa makalabas ako dito, papunta Corrales. Heavy traffic na Corrales Street.
0: Alright. Maraming maraming salamat sa iyong report.
2: Yan ang latest na sitwasyon. Mga kasada nga kinadaan sa ngayon. Heart Pasada Group J Tagalog Toots ng RRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.

0: ma'am. Good morning. Thank you kayo sa padayon niya paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani, ma'am? Ug taga-asa ka?
1: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Agapitan City, Silangon.
0: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
1: Labad jud ako ulo kung di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay, gi-transfer ako sa Capricorn. So ang resulta ani is kada ano jud ko magbawas, and then din ako magdugay sa CR, kamadal pag cellphone, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
0: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
1: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
0: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo. Radio with heart. The best mix of music. From the station with heart. This is Heart FM 93.7. MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Online. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 4:43 on natin, sweethearts. And that was Meghan Trainor with Better When I'm Dancing. And that song was brought to us by New Star Online. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@paggor.ph. Ito na po ang ating The Price is Rise Overload. And this time, bubunot na tayo ng last winner natin of the day. Sino kaya yung hahabol ng swerte ngayong hapon na to? Alright, pinapaikot na ang ating ruleta. At dito tayo huminto sa may Barangay Lumbia. Bunot na tayo dito. Winner natin from Lumbia, congratulations to John Robert Namok. John Robert Namok, congratulations to you. Meron ka na pong bigas at grocery items. Punta ka lang dito sa aming istasyon. Located tayo sa 5th floor ng FICO Admin Building. Dito po yan sa may Vimenta Boulevard, Ilaya, Carmen. At saka congratulations din sa ating winner kanina, si Melsen Ayan Egao, ang ating taxi driver winner ng My My Taxi. Sena May Galindo ng Upper Nazareth. Congratulations din kay Cliff Del Puerto ng Barangay Bayaba Zone 4 at saka kay Tia Mulig ng Barangay Kamamanan. Ang Heart FM, The Prizes Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises where every piso gets more value. 4:45 na po ng hapon. Final break natin. Magbabalik pa ako with more music. Ito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7.
1: Idilita po ito ng mga plan po.
2: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee.
1: Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisikmura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapanghi kahit kay iihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
2: Naniniwala apo na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
8: We got you!
7: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan.
9: The price is rise. Overload.
7: The price is rise. Overload.
10: Overload. Tama.
7: Overload dahil pati sundaan, sagot na rin namin.
9: The price is rise. Overload.
7: Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na.
9: The price is rise. Overload.
7: Marami ang mananalo, araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka.
6: Heart FM's The Price is Rise Overload.
11: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart 92.7.

Ang ato ang health tips karon mahitungod aning avocado leaves sa unsang paagi nga magamit nato ang mga benepisyo ni ining avocado leaves. Dahon sa avocado. Ang dahon sa avocado giila na siya nga taas kaayog antioxidants, especially kanang gitawag nga compound quercetin nga mao siya mo tangtang sa mga free radical sa atong lawas. Imagine na pinangga ang free radical kanang taya nga naa sa bakal. Pag ang taya mudaghan mo hinungdan siya sa pagkaguba sa bakal, mga puthaw o sa tibuok nga estruktura, no, hinahinay niyang gubaon. Hantod maapektuhan ang tibuok estruktura. The same sa itong lawas. Ang atong lawas, nag-produce na siya free radicals kada adlaw. Depende na siya sa imuhang pagbalanse sa dagan sa imuhang lawas. Sample, kulang kagtulog, panahon sa imong kasuko, sa imong kagool, sa imong kanang kabalaka nga di nakakatulog, kabalaka nga bugat ng dughan. Ang significance, anak, mga pinagapag, ang kabalaka ni mo is negative instead of positive. Kasi na may, ay nabalaka ko, basig ka nang wato kakaon akong bana, ay malipay kayo ko, nga makakaon yung sa insakto. Kanang kabalaka, positive na siya nga kabalaka, pero nabalaka ka o niya, nawadaan kagpaglaom, maunay negatibo. Iman eh, panahon nakas negativity, paghuot imong dughan, tungod sa kabalaka kaguol, kalagot, kahiubos. Ang next maapektuhan na imuhang digestive system, dili ka makatarong na og galing sa imong kinaon. Og muhatod na siya sa malnourishment, pagtaas sa imuhang stress hormones, nga mo create siyang inflammation, pagpaghubag sa imuhang

0: At imo nang tagtaron, imo na siyang pabukalag isa duha ka minuto, unya takluban, unya ipabugnawon. So tangtangan na siya sa kalayo kung bukal na gyud sa kaayo mga isa duha ka minuto. Pag mapula-pula na ang iyahang tubig, inuman na siya buntag unto hapon, makatabang na sa mga na-kidney stone. Pwede gyud nabutangan imo na siya og asukar gamay, brown sugar, mga maskubado, or dugos, makatabang na siya. Ang research nagsulti pod nga sulod sa pulo ka adlaw, daghan na kaayo ang matabang o daghan na kayo matabang ang avocado leaves nga gilaga nimo makatabang sa imong kidney. Okay? Mapalower po siya sa blood pressure. Sa mga tag-as kaayo o BP, o nindot nimo ni siya gamiton. For example, naay mga high blood ron o niya maglisod o libang. Ang avocado leaves, ang linghod ang gamita o kang iyang udlot. Hinumduman na to nga kining iyahang dahon taas ni tanin upload, makapatubol. So ayaw kay aplura. So naay po uban, pwede butangan nimo lemon juice, no? Duha o opat ka limonsito kung taas kag BP. Unya, naglaga kag avocado, unya, medyo upload, tanaw nimo, imuhang pag-inom medyo upload, butangi siya og limonsito, duha hantud upat. So, inumo nimo na buntag ito hapon, makatabang na pagpa-regulate sa imuhang blood pressure. Okay, kalimot usab sa pag-inom sa Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga pinanga, nga available sa mga butika nga napamatud-an na pod, daghan na pod ang nakainom gikan sa ilahang mga high blood pressure, gikan usab sa ilahang mga kidney stone, mga arthritis. Ug atong gina-recommend ang
1: EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule
0: tungod kay daghan kayong mga sakit hinungdan lang tungod sa dili makatulog. Hinumduman nato pag dili ka katulog kaayo, maimbalance na dayon ang walo ka mga balaod sa imong lawas. Bisag na kay insaktong nutrisyon, bisag na kay insaktong ehersisyo, bisag na kay insaktong tubig ginom, bisag na kay painit sa adlaw, bisag grabe himo ang pagsalig sa Ginoo. Pero di kakatulog. Nagsiga lang imong mata alas 9 na sa gabi, nagsiga gyud imong mata alas 10, ang uban pa gyud makatulog tinuod, pero pag makamata na pod, maglisod na pod og tulog og balik. Painom og
1: EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule.
0: Human, panihapon, isa or duha kapsula. Inumon ninyo na og niya. Labi na sa inyong mga bana nga kusog imo hagok, mga asawa kusog mo hagok. Ayaw nagpikpikpikpika lang, no? Tinuod man na, pikpiko na to padili at akihon. Pero ipaim na din siya dayon og
1: EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule.
0: Wala man ay contraindication, wala man po na siya overdose. Para nga lami ang tulog, layo ang sahagok, layo punta sa mga atakis kasing-kasing, no? Nindot po ang Makabuhay Plus Herbal Capsule, makatabang po siya sa paglimpyo sa ato ang mga kidney. Mauna nga katong mga sakit sa batang, katong anso kayong ihi pinangga, no? Mauna ato ang timanaan nga ayag yung paabta nga kanang anso nga ihi, mo-create na mga kidney stone. O, nganong yelo kayong ihi, nganong lubog kayong ihi. Okay, di ay taas kaayo ang hugaw sa iyang dugo. Hinamis kaayo, grabing mga sige inom og soft drinks kada adlaw. Kana sige og kaog karne, burger halos kada adlaw, especially soft drinks, grabing asukal. So ang mahitabo, tangtangon niya ang imong calcium sa imuhang lawas, unya mo concentrate sa dugo, mauna nga ang imuhang kidney pwede gyud magka kidney stone, pwede pug ka magka gallstone. Basta sa imuha palang ihi nga lubog-lubog, timailahan na nga naakay kami nga inflamasyon or mga bato-bato nga mapurma sa imuhang abdo, sa imong kidney, take Makabuhay Plus Herbal Capsule. Unya, mag-learn punta sa pagkinabuhi diha gyud sa maayong panglawas. Healthy lifestyle, mga pagkaon nga more on presko nga pagkaon, dili itong mga dilata, grabing preservatives, grabing asukar, grabing asin, grabing gipangbutang ng mga chemical. Nga to the point, mahimong malubog ang imuhang ihi. Limpyuhan mga pinangga ay kalimot sab sa pag-inom sa avocado leaves, makatabang pwede sa adlaw-adlawon mga pinangga. Ang pulong sa Dios, nagpahinumdum ka na to. Proverbs chapter 16 verse 24. Proverbs chapter 16 verse 24. Gracious words are a honeycomb, sweet to the soul, and healing to the bones. Ang mga pulong di ay nga mga nindot nga paghahan ay sama siya sa udlan sa dugos nga nagdala og dugos, nagdala og tamis, nagdala og healing nga ilimnon. Sweet to the soul and a healing to the bones. Dili dayon maayo nga kunay magsakit, ingnon nato gahig ulo, dili maayo nga kasab-an nato tulisoko nato dili na necessary ang ikinahanglan sa tao aron maulian siya sa iyang balatian mao

0: Ang gracious words, mga pulong pagpadasig, mga pulong sa panalangin, mga pulong sa paghinaot ug mga pagampo, pagpadasig ang tao maghinulsol, ang tao makat-on kun diin siya natumbag mutindog alang sa reformasyon sa panglawas nga mohatod sa espirituhanong reformasyon.
1: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna kanay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Og human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
4: It's El Maguay.
2: Basta healthy, happy.
0: Alang sa lahin usab nga segment sa tong health tips mga pinangga. Atong naisgutan ang avocado leaves, ang dahon sa avocado, unsa di ay ni siya ka blessing sa ato ang maing paglawas. Ang avocado daghan ni siyag flavonoids. Kung may tag flavonoids, usa na ni ana powerful antioxidant, may tag antioxidant dili dali ma-damage ang imong system. Na ako'y pasyente nag-text ako layo man kaayo sila sa akong clinic, na ako sa Davao niya taga Sambuanga siya. Ang problema gyud niya kay naman ni siya problema sa iyang tiil, dili man siya makalakaw. Nag-suffer pag yun siya, kining gitawag nga asthma, hubakun kay sa pinangga. Human sa iyahang pagpakonsulta na ko sa kuwa, through Facebook lang gani, usahay, dili po ka makatubag ni dayon. Kung ako'y panahon nga makatubag, chata na usag paspas mga pinangga. Taas ang BP, put ang BP gud niya mga pinangga. 160 over 90, okay? Or 100, usahay, 160 over 90, unya na na siya maintenance. Ang problema gud niya, ang iyang hubak. Gingnan ako siya nga maglaga ka og dahon sa avocado, pito kadahon ka ng linghod nga dahon, apilang udlot pero mas katong linghod ang gamita, hantod 12 kadahon. Unya, magpabukal kadaan og 4 kabasong tubig. Pagbukal na kaayo ang tubig, ay hapanimo ilunod ang mga dahon. Mga 3 minutos lang ang pagbukal. While nagbukal siya, mga 3 minutos o 2 minutos ba nga nagbukal, nga uban na ang dahon. Unya, takluban, palungon ang kalayo, pabugnawon. Moto inumon buntag uto hapon. Ikaduha, ang itudlo sa iyaha nga ayaw kaon aning makapahubak. O unsa maning makapahubak mga pinangga, number 1 karning baboy, tanang produkto sa baboy. Itaas kag histamine ang karning baboy. Ikaduha, mga pusit, alimango, kinason, pasayan. Ikatulo, ining mga dairy products, mga pan nga naygatas, mga gatas nga grabe inom sa gatas, tangtanga sa ana basta na kay hubak pinangga. After pila ka adlaw, siguro duha tulo ka adlaw nagtext siya, salamat gyud kaayo dok, tungod kay wala na ko naglisod sa kong hubak. Una iyang BP ni 140 over 80 na. Hinumduma na to mga pinangga nga ang kuyaw nga BP pag ang over ni mo over 90. Ang ubos 140 over 90, 130 over 90, mao na say kuyaw based sa data. Pag over 80 ka, nana, medyo layo ka sa ataki-ataki anak mga pinangga. Just imagine, dahon sa avocado, gigamit. Unya, healthy lifestyle, biyaan ang mga bawal, dapat may bawaan na toon sa mga bawal. Unya, inumduma na to ha, nga ang dahon sa avocado, makatabang po niya nga malayo ka sa cancer. Makatabang po ang dahon sa avocado sa mga risgo sa heart disease. Kung naakay problema sa kasing-kasing, nakaugatan ni mo, kaning flavonoids nga naa sa avocado, himuon ni mo ning tsaa, tangani mo gamay ang asukar gamay, malayo po ka sa stroke. Tungod kay ang flavonoids, makatabang siya paligun manggod sa imong mga kaugatan. So malayo po ka sa mga blood clotting, malayo ka sa stroke. O the last but not the least, kung mag-isgo tawag flavonoids mga pinaga, makatabang siya sa kidney function. So imbis nga magkapi ka mga 3-in-1, magkapi ka o mga kining mga native coffee, no, sa mga nagapaminaw, dili gyud maayo ang kape adlaw-adlaw. Siguro once a week pwede. Ayaw siya himo ang beverage. Medicinal pwede. Sakit imong kutukuto, kikabuhi ka, inom kag kape. Pero kung kadaadlaw na po ka nagsakit imong kutukuto, yes, tama, maulian ka pag may inom mo kape, pero huna-huna ang effect sa kape kung imong adlaw-adlaw. So pangitaon nimo, pangitaon na tuon sa hinungdan nganong nagsakit imong kutukuto. O daghan gid hinungdan magsakit ang kutukuto. Kanang gitawag kabuhi. Pero sa siyensya wala may kabuhi. Unsa may makapasakit sa kutukuto? Kung dili infection, naakay nakaon nga naapil ang mga mikrobyo nga mo create og infection, mukutkot sa imong kutukuto, maglain imong kutukuto kung napasaran ka, naghyper ka, hyperacidity tungod kay nagdali ka nagkaon, nagkaon ka nga naguol, nagkaon ka naglagot, nagkaon ka nga well, nagkaon ka sige pug tubag sa imong cellphone hantud nawala imong gana sa kaon, magsakit imong kutukuto ana pininga. Muna panahon nga magkaon, ipadaplin ang mga trabaho unon, i-enjoy ang pagkaon. Kung mahimo gani pininga pag magkaon ta, kung mahimo dili na ka magulanon. So kung magulanon ka, kunya paingunay nang kagkaon, ang imong buhaton ana magampo sa ka, pangayo asa ang kalinaw, direksyon sa Ginoo, panalangin sa Ginoo na mukaon ka, happy ka nga mukaon. Daghan kaayo nagsakit ang kutukuto tungod kay wa mahilisan, tungod kay kulang ang iyahang power sa iyahang paggaling sa iyang kinaon, tungod kay hugaw na ang iyang system. Naghanag mga imbak dito nga mga hugaw nga dapat ibawas. So, i-check ni mo, oy, ang imuhabang pagginhawan, nanimaho ba siyang septic tank? Kung naagani medyo nimaho septic tank imuhang ginhawa, but pasabot, mag-cleansing ka. No? So, ato anang isgutan unya, kung saan ito pag-cleansing po na, kung nimaho septic tank, no? Ayaw si imong asawa pa simhup o sa imong bana. Dito ka, mangutana sa imong mga anak, oro sa imuhang ginikanan, ayaw nang banag asaw kay na immune naman na sila sa baho, sa ilahang ginhawa, sa ilahang usag-usa. So, ingon niya na ha, tanawon ni mo ang imuhang ihi, anso, oh, hugaw ang imong system. Imong ilok, baho, hugaw imong system. Imong singot, baho, hugaw imong system. Sunod segment na to, isgutan na to, kining mga kunsao na to sa paggamit sa herbal sa mga natural nga panambal nga scientifico nga pamaagi. No? In a practical way o scientifico nga pamaagi. Ayusab sa pagkalimot sa pag-inom sa
2: EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule.
0: Ang Makabuhay Plus Herbal Capsule na puno usab sa mga powerful antioxidant, natural anti-inflammatory, reduce po sa mga risgo sa cancer, maparidus po siya sa mga risgo kung akay sakit sa kasing-kasing o malayo ka sa stroke, labi na taas ng BP, high blood ka, diabetic pagyug ka, alam pag-inom o Makabuhay Plus Herbal Capsule, labi na human pamahaw o pagkabuntag way ganay kaon, inom o Makabuhay Plus Herbal Capsule para layo ka sa atake kay kanyang buntag sa iyo kay anting atake sa agad yun uban kadlawon. So mo na nga para malayo ka sa atake sa kadlawon, human pa ni hapon, inom ka
2: EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule
0: isa or duha kapsula unya pagkabuntag, no, mailhaman ni mo pagkabuntag, lami gaanin mo paminaw. Inumduman na to mga pinangga nga pag sakit imong puson, sakit imong hawak, usap po na sa mga hinungdan nga may problema ang imuhang urinary system nga malimpiyuhan siya. Ang Makabuhay Plus Herbal Capsule makatabang pagpatinaw sa atong mga ihi nga mawala ang anso. Mauna nga himuon bisag wala pa'y sakit ang pag-inom yun sa Makabuhay Plus Herbal Capsule.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy! Muna siya, kasamang
5: makabuhay, EXL Life and Herbs, Nutrisyon Ikaw! Hoy! Nakainom na ba mo? Nag-take na ba mo og EXL Makabuhay Plus Capsule? Basig wala pa ha. Timan ininyo, consistency is the key. Nga nung importante nga makainom ta og EXL Makabuhay Plus Capsule? Food supplement raman na. Yes, it is not called supplement kung wala na siya'y supplementuhan. Nga naman, sa atong daily diet, pangutan na inyong kaugalingon og pila ba ka kilo o baso o tasa nga gulay o prutas ang inyong nakaon kada adlaw? Malamang sa malamang wala og do naman pipilara og do naman gamay ra. Abi nato ang usa ka takos nga gulay nga palito nato sa karinderya is enough para ma-supplyan ang atong lawas sa daily dietary need. Kabalo ba mo nga ang original nga kanang design sa atong lawas is mukaon gayud og mas daghan nga green leafy vegetables and fruits. Tungod kay biblically ingon si Ginoo, kanang iyang gitanom mao nay atong pagkaon og ang iyang mga dahon maoy tambal sa tanang balatian. So we're not just eating food to be kanang inon natong mabusog ta, no? Para lang masatisfy ang ato ang kabusugan. Pero mukhaon ta para sa atong kaayuhan. But the way we eat right now, puro fast food, puro instant, unya, dinalian ang tanan, minus na kayong makakaon na itong disinting na gulay na iprutas. Maunang ang sakit, nagkadaghan. Ang main cause na ginabaliwala sa mga tao is the nutrient deficiency. Ang kakulangan sa mga vitamins, minerals, o uban pang necessary kanang nutrients na kailangan sa atong lawas para maayo nato ang atong mga balatian, makabilda og mga ligon yung mga selula, malikayan ang cancer, malikayan ang kaluya. Muna, daghan ka na to. Mukalit lang kalupog, kulang og calcium, kulang potassium, kulang og iron, kulang magnesium. Daghan kay tanggibati, pero ang resulta lang na sa atong ginakaon. Because we are what we eat. Let our food be our medicine and our medicine be our food. Muna, kung nagkulang ta sa atong gikaon, kinahanglan na to ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gisuksok niya ang 17 powerful herbal ingredients. Na kung akong i-describe, isa ka kapsula o isa ka basket na nga gulay o prutas. Ah, isa ka basket, kagamay ang kapsula, yes. Kaya bisag mukaon ka usa ka kilong gulay ug imo nang usapon ug alang-alang ang pag-usap inig gawas ana sa imo kamunggay ra gyapon na gulay ra gyapon na sa ato pa wa nimo na absorb ang tanan niya nga nutrients. Pero ang EXL Makabuhay Plus Capsule pino na kayo na nga di na kinahanglan i-digest, pag take nimo ni ana ma-absorb diretso na sa imong lawas. Just take at least 1 to 2 capsules before meal inig kabuntag, sa udto unya before you sleep inig kagabi eh, para makita nimo ang full potential sa EXL Makabuhay Plus Capsule with 17 powerful herbal ingredients. Busa unsa pa gipaabot nimo? Adto na sa imo mga suking butika. Bisitahan na, pagpalit na og EXL Makabuhay Plus Capsule. EXL Makabuhay Plus Capsule. Adto kana to sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Basta healthy, happy!
0: Welcome mga pinangga, dugang sa tong health tips karon. Ang mga pasyente nga naay sakit sa kasing-kasing, natabangan sa panahon, naa sila'y optimism, naa sila'y hopefulness o confidence. Mahitungod sa ilahang future, ilag yung ginahuna nga mudaog yud siya, mudaog yud sila. Naa sila'y paglaom, naa sila'y pagsalig, maunay gitawag nga optimistic or optimism. Sumala sa gi-evaluate sa mga doktor, ang mga pipila or gatosan ka mga pasyente nga naka-schedule na sa coronary artery bypass surgery, operahanan ilang mga dagkong ugat sa ilang kasing-kasing. Sa wala pa sila gioperahan, gi-undergo sila og psychological evaluation nga gidisenyo or gidesign kung ilahang isukod ang ilahang pagka-optimist, kung masaligon ba sila sa kaugalingon. At the same time, naba sila dako nga paglaom nga magiging hopeful nga successful ra gyud ang tanan. Maulian ra gyud sila. Gisukod pud ni ining psychological evaluation, gisukod ang ilang depression kung magkulanon ba ni sila. Gisukod pud ang ilahang sa side sa kanang gitawag neuroticism, mao nang ilahang mga kinaiya nga or na experience nila may tungod sa negative nga mga pagbati sama sa kasuko, kabalaka, kaarte, ang ilang pagka irritable, ang ilahang pagka balinbalhino, no, pagka palingpaling sa ilahang emosyon di masabtan, mao nay neuroticism. Sa psychological evaluation, dito pud gidisenyo ang ilang self-esteem. Kaning mga pasyente nga operahan nagkasing-kasing, gitan-aw pud ang ilang self-esteem. Kung problemado gani ang imong side nga self-esteem, low kay ang imong self-esteem, but pasabot imong ibati nga murag kamatyuno na ka, murag wa nay lami imabuhi, murag maulaw ka sa gasto, sa gihimo sa imong mga anak, maulaw ka nga ining makahasil na ka sa imong mga anak. Whereas kung maayo imong self-esteem, natay pagsalig nga Ginoo, ikaw nay gibahalas ko a Ginoo. Amahan, tabangin taon akong mga anak nga panalanginan ta nimo Ginoo ang akong mga anak Ginoo nga makahimo pud sila pagtabang sa kuamahan tungod kay imbalido na magyo Ginoo pasay luay taong kuamahan nga sa akong paggagahi sa akong ulo gyud, sa akong pagkawalay pagpugong, kulang permintig tulog pasay luag yung kuamahan nga sahay matulog ko nga pagupalang nakaon tungod kay dis oras sa gabi eh kuni abot kaon gihapon ko imbis gaingnan ta ko ni Doc Bray nga kanang di maayo mo higda nga bago pang kaon o niya giingnan pagyug ko Ginoo nga sa panahon nga dis oras sa gabi eh, may pamainom lang kong gatas di na kumukaon anang magahi kay magahi kay nga pagkaon pasay luay taong ko amahan niya amahan i-bless in town ako mga anak nga makatabang pud in town sa skuwa so, di po kung latabangan amahan taon kaloy is sila amahan panalanginin in town sila o niya kung imo kong papahulayon amahan naarani mo kun amahan basta ako naghangyo rin yung sa imong tabang mao nay healthy nga self-esteem. Wala nimo ipakaalaot ang imong kaugalingon kung dili kalmado og hopeful ra gyud ka nga bisag unsa may tabo nimo alang sa imong kayuhan labi na kung plus na lang nang mangayo ka nga Ginoo ayuha ko for good nga kung maayo ko amahan mahimo kong ehemplo ngadto sa uban makatabang sa uban dili mahimo kong bad influence mahimo kong good influence pagka healthy sa imong self-esteem pinangga og sa panahon nga naa kaniya na according sa research 50% after 6 months sumala nining psychological evaluation. After 6 months, ang katunga nga optimist kaayo, wala ma-hospital pagbalik. Pero ang katong mga pessimist, ikaguol, kabalaka, kasoko, irritable, katunga sila po nga gi-require og rehospitalization. Sa similar po nga pagtuon, ang mga pasyente nga gi-angioplastina, kana bitong gibutangan na dito para maabli ang ilahang mga ugat nga barado. Ang nakita sa research, ang mga pessimist o kanang magulanon, mabalakanon, irritable, masukanon, mas 3 times ang ilahang nga makabaton or risgo nila nga maatakis kasing-kasing. Kaysa mga o gikinahanglan sila nga, i-require na po sila nga, usbo na po ang ilahang angioplasties or bypass operation. Pero sa mga optimist, malaumon, mapasalamaton, unya, anaay pagsalig, no? Labi na nga healthy ang iyahang self-esteem, dako kaayo og pag-decrease nga malayo na sila sa mga ma-hospital, malayo na sila sa atake or another nga operasyon. May kasabihan. Sometimes when you're in a dark place, you think you've been buried, but you've actually been planted. Daghan na to nga panahon nga gibati tag kangit-ngit sa tong kinabuhi. Kangit-ngit sa kalisod, kangit-ngit nga daway mo tabang na to. Kangit-ngit nga walay paglaom tungod sa tong balatian, giyok man bata nga wanay kaayuhan. Ayag huna-huna nga daw gilubong na ka, nga wanay paglaw. Apan hinumdumi nga sa panahon ngit-ngit ang paminaw, hinumdumi nga ikaw gitanom aron nga mutubo ka og magbunga og maayong mga bunga. Ang pulong sa Dios, ang Word of God nagsulti. Jeremiah 29 verse 11. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope. Ingon ang Dios, nagingon ang pulong sa Dios, kay ako nahibalo, kay ako anay mga plano alang kanimo, alang sa kayuhan o dilis kadautan, alang sa kaugmaon o paglaom. Itugyan nato tanan sa Dios, samtang kita magainom sa mga suplemento, apuan nato ang Ginoo, bindisyon ni kani, panalingi, panalangin ni kani, na makaayo, sumala sa imuhang kaluoy, dinhi kanako. Sa ilo ako, di ko nakasala, sa pulong sa buhat ug sa nahuna. Itugyan ang atong kinabuhi ngadto sa Dios nga atong magbubuhat. Ilaha siya karon pinangga. Pangitaa ang kalinaw, sulti siya. Kung sa'y angay o pasabton kaniya sa imong mga kalibog, ang Dios nagsulti nga anaa siya'y paglaong alang kanimo. This is Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine. Magaingon ang grasya kalinaw sa Dios, manaa kanimog mag-aayo sa tanan natong mga balatian. Magadagaya unta ang pagigdait sa imong panimalay, magadagaya unta og mapadayag ang himaya sa Dios sa imong kinabuhi. Dalay gud ang Dios.
2: Basta healthy, happy.
3: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat. Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
9: Jimmy Mukasin, Poblasyon Kabakan, Kabakan, Cotabato, 49 years old. February 7, 2025, na palaboratory ko, nakita sa result nga above the normal creatinine. So worried talaga ako. Hindi na ako nagdalawang isip na nag-take ako ng EXL Makabuhay Plus. Almost 2 months, nagpa-lab test ako uli, nagbaba talaga yung krea ko. 130, nag-normal siya ng 76. Malaking tulong ito sa investment ng buhay ko para sa pamilya ko. Daghang salamat. EXL Makabuhay Plus. Try me.
6: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: It's
10: this song is brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.

0: That song was brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
1: 93.7 Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Edwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh, weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. Nirecommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Terms and conditions apply. For GTI Fair Trade Permit Number FDEB 26290 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
2: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
3: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 6:16.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Strong, confident, unstoppable. That's you. Pero real talk, kabahin si mong pagka-responsible is knowing your status. Libre, luwas, confidential. Magpa-test na sa Braveheart. Stay strong, be informed, get tested.
4: Stay strong, be informed, get tested.
5: With heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Uno Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita. Bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 7:15.
1: Excellent health, excellent life. EXL Magkabuhay Plus.
2: Angelica Esco, 30 years old, hands-on mom, a law student at the same time and a businesswoman. May newborn ako minsan hindi na nakakatulog ng maayos. There was a time na I was really stressed. Nagkamastitis ako. Bumaba yung milk supply from 5 to 7 ounces. Naging 2 to 3 ounces. Sakto yung EXL Magkabuhay Plus. Meron palang moringa or malunggay content. I started taking one capsule every meal, 3 capsules per day. Amazingly, from 2 to 3 ounces, bumalik siyang 5 ounces after 2 days. Nagpapasalamat ako sa EXL Makabuhay Plus for keeping me and my family healthy.
1: Excellent health, excellent life sa EXL Lamang Magkabuhay!
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:32.
1: Radio with Heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
3: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyo at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
4: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa.
4: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
3: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
4: Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level.
3: Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma.
4: Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
3: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
4: sa mga tinatamaan ng arthritis.
3: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis.
4: Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis,
3: Hepa A,
4: Hepa B,
3: pati na ang fatty liver.
4: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
3: Tumutulong din
4: magpababa ng timbang
3: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
4: Dito sa atin sa Quezon,
3: mabibili na
4: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
3: sa mga butika,
4: pharmacy,
3: drugstores,
4: tindahan
3: at mga grocery stores.
4: Basta't laging tatandaan,
5: R-I-S-E,
4: R-I-S-E,
3: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Nasa kulay dilaw na karton.
3: Ugaliin din
4: ang pakikinig ng programa
3: Tagumpay sa Kalusugan
4: Nationwide.
6: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, Rice Up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
7: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
3: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
4: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
3: na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan.
4: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
3: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
4: magdulot ng enerhiya,
3: naglalayon sa malusog na balat,
4: malusog na puso,
3: at iba pang aspeto ng kalusugan.
4: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
3: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
4: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay.
3: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
4: ay umaasa
3: na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
8: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan.
9: Nationwide.
8: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
9: Sa buong Pilipinas.
8: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating paladudunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating paladudunan. At dyan sa atin ang ating po naman ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa, mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14, okay, 25-in-1.

0: Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan. Hello. Po. Hello po, magandang kalusugan.
1: Hello, magandang kalusugan.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Janjan.
0: Nanay Janjan. Okay po, Nanay Janjan, ano pong may paglilingkod ko po sa inyo?
1: Alam mo, boy, na ano yung kaibigan ka, kaibigan sabi niya, ang sarap talaga niya, 25 in 1. Sabi niya, bibili na daw siya. Hindi ko pa nabigay ang number mo. Oo, kasi nagtrabaho kasi yan. Kasi di lamang, pupunta ko dyan sa bahay niyo. Tapos, bahala na kung malayo ang bahay. Malayo kasi ang bahay nila. Saka, sibulan. Sige, mag-ano ko, try my best na makapunta ko sa inyo, bibigay ko ang number ni Kuya Boy sa iyo. Sabi niya, ang sarap daw kahit ang inyong pa niya ay tatlo pa lang. Yung 25 in 1. Tapos siya, ang sarap ng tulog daw niya kahit tatlo kabisis pa siya nakainom. Nakabili siya ng anim lang. Sabi niya, pag magkasiguro siya ng sildo, bibili siya ng 2 bucks. Sabi, ganyan nga, bili ka. Sabi siya sa akin, sa iyo, ilan na? Yung ano, 14 in 1, mga 3 bucks pa lang. Tapos itong ano, 35 in 1, 2 bucks pa lang. Naubos ko na, hindi, malapit na maubos ng isa kasi 2 times kasi ako, dito pa sa sakapang tulong, sabi ko ganun. Hello?
0: Yes po, Nanay. Go ahead po. Taga saan nga po kayo, Nanay? Taga saan nga po kayo?
1: Dumaguete,
0: opo.
1: Tapos sabi ko sa kanya, sige kayo, ay palagyan po tapos sa bahay ninyo, tapos ibigay ko ang number ni Kuya Boy. Kailan, bisis na ano mo yun, nainom, sabi niya, kita tatlo na, ngayong gabi, pang-apak. Pero may resulta daw kaagad. Oo, kasi ang sarap na ng kanyang tulog. Oo, tapos, maaga na siya magising, mga exactly 6 a.m. gising na siya. Then, maaga na siya makapunta sa trabaho nila. Kung sa gabi daw, ang sarap ng tulog niya. So, ang sarap talaga ng lasa ng 25 in 1. Sabi niya, meron din 14 in 1. Saan meron? Pero, siya, mag-try din daw siya sa 14 in 1. So, sabihin mo sa iba mga kaibigan mo rin na katrabaho mo. So, sasabihin ko sa kanila. Basta ibigay ko sa iyo ang number ni Kuya Boy sa iyo kapag may anak ko. Hindi ako, matamad. Ganun ba?
0: Sige po.
1: Tapos,
0: maraming salamat.
1: Kuya Boy, ang sarap talaga ng 25 in 1. Tapos, we are also, ibang ganda na ko talaga, no? Lalo akong gumaganda.
0: Yan. Oo naman. Lagi kang... mas lalong gumaganda si Nanay Janjan. Opo, nang Dumaguete. Opo.
1: Dito kasi ako eh.
0: Tama
1: kasi
0: po.
1: Kasi ang lahi namin kasi ako...
0: Mistisa.
1: Yung bit-bit-bit. Father namin, yung lulo ng lula namin ay Pakistan. Tapos ang bit-bit-bit grandmother namin, yung lula ng lula namin ay Arabian. Tapos nakapag-asawa siya ng Kastila. Yan noon. Kaya mixing-mixing na. Katulad ng rice cooking mix. Pala ko yung rice cooking mix. Mixing-mixing blood.
0: Tama po. Sige po. Nanay, maraming salamat po. Ah. Sana po ay patuloy pa rin yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee.
1: Tuloy-tuloy na ito eh. Kasi kapag maubos ko na itong isang box dahil ang dalawa-dalawa kasi ko 5 days ganoon. Bibili na po.
0: Tama po. Sige po, Nanay. Maraming salamat po sa inyo. Thank you very much po.
1: Mag-ano kayo dyan ng rice coffee product. Ang sarap talaga.
0: Tama po.
1: Sana lahat ng mga hindi pa nakasikim, subukan nila. Naku, gagaling talaga siya. Just imagine na, 25 sangkap, andyan lahat. Oh my God. Sino hindi magagaling dyan? Ayan na ang 25 sangkap, tapos maamoy-amoy mo pa, ang sarap ng amoy. Oo. Tapos masarap pa ang pag-inom mo. Siyempre, God's blessings talaga.
0: Tama po. Mm-hmm. Tama po. Maraming salamat po, Nanay. Thank you very much po. At sana po ay marami pa kayong matulungan din, makwentuhan. Yes po. Maraming salamat po, Nanay. Thank you very much po.
1: Sabi nila, Auntie, thank you so much for helping us. Diba, ano kami, gumagaling na kami sa mga karamdaman namin. Ang aking mayuma, o mintis na daw. So very good, anak ko. Pasalamat ko sa rice cookie. Kung hindi pa sa rice cookie, nako, para na yung malaking 10 months old ng tiyan mo. So palagi siyang uminom ng rice cookie.
0: Tama po. Maraming salamat.
1: Naka-apat na box na daw siya.
0: Tama po.
1: Yun nga, salamat sa Diyos. Kumpit ang kanyang tiyan.
0: Tama po. Maraming salamat. Kung
1: ano yung mga karamdaman katulad ng prostate cancer, yung iba yung cancer, na gumagaling talaga sa rice cookie.
0: Opo.
1: Kaya malaki ang pagkasalamat ko sa rice cookie. Oo. Yan ako naniwala sa rice cookie.
0: Tama po. Sige po.
1: Meron din kayong kapsul?
0: Yes po, Nanay. Available po yan yung ating kapsul sa mga butika din. Try niyo pong itanong.
1: Ano ang pangalan? Rice cookie kapsul?
0: Opo, itanong niyo po diyan sa inyo pong lugar at pwede pong meron pang ating rice plus herbal capsule po diyan.
1: Kala ko wala, kala ko po pilang. Meron pala kayo. Okay?
0: Mm-mm.
1: Bili ako ng capsule.
0: Sige po. Maraming salamat po, Nanay. Thank you.
1: Okay.
0: Salamat po.
1: Lagi. Okay.
0: Maraming salamat. Bye-bye, Nanay.

Tawag po sa ating mga numero 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan, mga kaibigan.

Tawag po sa ating walang numero 0969-226-9623. Ang ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan.

0: Itawag lang po sa ating po namang numero 0969-226-9623. Ang ating po namang numero pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan. Itawag ninyo ang inyo po namang mga katanungan sa ating po namang programa nang sa gayon ay... maintindihan po natin at maipaabot po natin, ibahagi po natin sa lahat ng ating mga kababayan ang inyo po namang mga kwento patungkol po naman sa ating po namang produkto. Yung inyo po namang mga karanasan ay magbibigay po naman ng inspirasyon sa bawat isa po naman sa atin na naghahanap po ng kasagutan tungkol po sa kanilang iniindang karamdaman. Ito po, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Sa Helen po.
0: Helen, opo. Taga saan po si Nanay Helen?
1: Dito po sa ano, sa San Jose, Barangay Maguindanao, San Jose Occidental Mindoro.
0: San Jose Occidental Mindoro. Ilang taon na po si Nanay Helen?
1: 55 po.
0: 55. Umiinom na po ng rice coffee si Nanay Helen?
1: Opo, umiinom na po. Opo. Pero pili po ba yung isang beses? Isa-isa lang pagka sa isang araw.
0: Pwede naman po yun, Nanay. Wala pong problema doon. Basta po araw-araw meron po kayong iniinom na rice coffee. At gawin po natin ang paraan na mas damihan natin yung iniinom natin araw-araw. Kasi, di ba, Nanay, ilang beses tayong kumakain sa isang araw. Di ba? Kung minsan, lagpas pang tatlo, almusal, tanghalian, hapunan, mayroon pa diyang snacks, mayroon pang midnight snacks, kinakain o kumakain tayo sa mga iba pang oras. So hindi lang po tatlong beses tayo kumakain sa isang araw. At yung ating po namang rice coffee, napaka-epektibo po nito kapag ito po ay dalawa hanggang tatlong beses sa isang araw po yung pag-iinom po natin ito. Sabi ko nga, pwede rin po kahit po isang beses, basta po meron lang tayo iniinom araw-araw at basta po tuloy-tuloy lang. Araw-araw lang po meron. Okay po?
1: Kahit isa-isa.
0: Yes, isang beses, okay lang po yun, Nanay. Okay lang po yun. Basta po tuloy-tuloy lang po yung pag-iinom ng ating rice coffee. At pero sikapin po natin na madagdagan po natin yung pag-iinom ng ating rice coffee sa isang araw dahil mas mas mapabilis po yung epekto po nito sa ating po namang kalusugan.
1: Maganda nga po sana kung ano tatlong beses nga araw isang araw kung may bira.
0: Tama po.
1: Ayos.
0: Yes.
1: Yan lang po sana. Yan lang po ang itatanong ko kung pwede lang po na ano. Isang yes. Beses lang pwede rin uminom.
0: Opo. Marami.
1: Kasi walang bira.
0: Tama po, Nanay. Maraming salamat po sa inyo. Thank you very much po. Maraming salamat po, Nanay. God bless po sa inyo. Opo. Salamat. Ituloy niyo lang po yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Maraming salamat. Bye-bye.
1: Bye-bye din po.
0: Thank you very much po. Tama. Maraming salamat.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan, kwentuhan kalusugan pa rin. Hati ng ating mga ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, at syempre mga kaibigan ang ating mga Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.

Tawag po mga kaibigan, 0969-226-9623. Ang ating po naman numero na pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating paladudunan. I-tawag lang po yan dito po naman sa ating paladudunan at pag-uusapan natin yung inyong po naman mga karanasan sa pag-iinom po ng ating po naman Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Tawag lang po kayo mga kaibigan.

Itawag po ang inyo po namang mga katanungan sa ating po namang programa 0969-226-9623. Ang ating po namang numerong pwedeng po ninyong tawagan sa ating po namang programa.

Tawag lang po sa ating mga numero 0969-226-9623. At available din po ang ating mga Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Mga kaibigan, available na po yan sa Grace Pharmacy. Ano po, yung mga nagtatanong po sa atin kung meron pong mga lugar, dyan po sa inyong pong, o kaya sa mga bayan-bayan po ninyo, meron pong Grace Pharmacy. Available na po yung ating Rice Coffee dyan, yung ating po naman mga produkto dyan sa inyo po namang lugar, mga kaibigan. Kaya dapat po ay puntahan nyo na po, mga kaibigan, kung naghahanap po kayo ng ating po namang produkto. Naghahanap po kayo ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Puntahan nyo na po sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong mga lugar. And for your information po, Grace Pharmacy, available na rin po yung ating po namang produkto dyan.

At syempre mga kaibigan, dun sa mga naghahanap din po ng ating sabon, ano po, available na rin po yung ating sabon. Dyan po sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong mga lugar mga kaibigan.

0969-226-9623, mga kaibigan. Ang ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito po sa ating paladundunan.

0: tumawag po sa ating po namang numero mga kaibigan at o kaya di mag-text po sa atin. Ano po, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa inyong lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating balado doon ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sa ngalan po ng ating po naman mga kasamahan, ang mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi sa inyo na ang ating Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
1: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kahit mga 83 na taon.
0: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
2: Ay, nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
0: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. 93.7
3: Heart FM Time. It is now 8:04.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 8:14.
1: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:29.
1: Kasinati ang buhay ug tinud-anay sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement.
2: Loni Cabarrubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige nag-agas ang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Di ko maduulog tao. Kay pertigbahua. Bila kabulan na nako nga lubog. Bayat na ko kaayo. Gamay na lang ko ang pirmahan sa wati. Nag-inom ko og EXL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na gani agas ang nana. Naulian ko sa EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
3: Makabuhay.
4: Excellent health, excellent life sa EXL Lamang.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:44.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 5:14. Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
1: Buhay.
2: Good news!
1: Di gusto na mo na mas daghan pa
2: adunay tsansa
1: na mahimong milyonaryo.
2: Extended
1: ang ato
2: EXL Makabuhay Plus.
1: Milyonaryo!
2: Kada usa ka pod sa EXL mamahimong usa
1: ka raffle entry.
2: Simple lang ang pag-apil.
1: Pagkuha lang og selfie
2: o picture
1: sa EXL Makabuhay
2: Plus Capsule
1: o iyang resibo.
2: I-post sa Facebook.
1: Lakip ang sunod ng mga detalye.
2: Pangalan,
1: address,
2: o ihulog sa mga selected drop boxes sa inyong mga suking mga butika.
1: Ang tanang entry
2: mo qualify sa atong grand draw
1: karong March 28, 2024.
2: May buhay sa Makabuhay!
3: Makabuhay!
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Excellent health! Excellent life! EXL Makabuhay Plus!
2: Hindi pa huli ang lahat para sa'yo. Hindi ka nagtagumpay sa mga plano mo. Hindi pa huli ang lahat. Nagkaroon ka ng malala na sakit. Hindi pa huli ang lahat. Gusto mong magkaroon ng magandang estado ng kalusugan? Hindi pa huli ang lahat. Tandaan mo ka makabuhay. Ang mahalaga, ingatan at alagaan ang iyong sarili. Maaabot mo yan sa tulong ng EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement at EXL Coffee Mix 17-in-1.
1: Excellent health, excellent life sa EXL Labang Makabuhay!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Oras natin, sweethearts, we've got 10 minutes after 6 o'clock. Good morning! Happy, happy Wednesday, everyone! Welcome na po sa ating programang Heart Morning Drive. Siyempre, kasama nyo pa rin, Harvey Stone. Mukhang nasasanay na tayo, ha? Sama-sama na naman tayo hanggang alas 9. Of course, mag-enjoy tayo sa mga music. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: Uno Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan!
1: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Kaya mga 83 na ito.
3: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
2: Ay, nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
3: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 6:31 ng oras natin, sweethearts. Time to brought to us by Playtime Entertainment, born for happiness. Good morning! Magandang umaga po sa lahat. Happy, happy Wednesday po. Ados na po ng September 2026. At saka welcome po sa ating programang Heart Morning Drive. Mukhang nasasanay na tayo sa umaga, ha? Pero temporary lang po ito kasi magbabalik pa po si Jason Steele. And of course, salubungin natin siya sa kanyang pagbabalik, ha. Baka mga Friday na yata siya babalik. Pabitin pa, di ba? Anyway, good morning once again sa inyo mga sweethearts. Welcome dito sa ating programa. Sama-sama na naman tayo hanggang alas 9 po, ha. Tama yung mga ginagawa natin ngayon. Ako, sana ma-inspire tayo, ha. Tsaka tamang galaw-galaw lang po ng ating katawan. Because our body is meant to move. Oh, not to be mannequin. Oh, kaya stretching na. At saka make sure na naibot na tanan, ha. Yung mga nakasaksak dyan, yung mga charger ng ating iPhone 17 na fully paid. Uy, lalabas na pala yung iPhone 18, ha. Ako nga, wala pa ng pang-iPhone 6, eh. Ang layo na, di ba? Pero habol tayo. Anyway, good morning din kay Mommy Marilyn. Meron siyang iPhone 17 Pro Max. Fully paid yan. Good morning to you, Mommy. And of course, sa kanyang mga kasilingyanan diya sa may Chavez compound. Good morning po sa inyo. Good morning din sa ating mga drivers, mga early risers natin. At saka yung kakagising natin na mga SG natin na grabe sarap ng tulog. Oh, at saka good morning din sa ating mga estudyante, ating mga teachers, and of course, lahat ng mga commuters ngayon, nalalabas na ng bahay, at saka medyo dapat aga-agahan natin, ha, para hindi tayo ma-stuck sa traffic. As long as kasama niyo ang Heart FM, nako, ang saya ng buhay, di ba? 0917-1579-927 at 0961-892-4927. Diyan nyo po, ipadala ang inyong shoutout. At saka maya-maya lang po, ha. Diyan din kayo kukontak para dun sa ating pamimigay na concert tickets ng O Caraga First Major Concert in Mindanao. Ako, yung bagani sa gugma, ha. Ngayon na pong Sunday, kaya magkita-kits tayo dito. Gusto mo ng libre, makinig ka lang always dito sa Heart FM, right? Oras natin 6:34. Let's move on with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
3: Pag naasiman ka, akin ka.
2: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Nangita

0: Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita. Bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
3: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
4: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kong petong adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Heart 92.7. Get it on with the morning rush. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive.

0: 6:46 na lang umaga. Ngayon, naka-tune in pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Megan Trainor with Better When I'm Dancing. Ako, kitang-kita ko dito, gumagalaw na si Uncle Fern. Good morning si Imo. Oh, good thing, at least sumasayaw ka na ngayon ha. At least pampawala po ng ating mga arthritis. Happy, happy listening sa ating mga sweethearts dyan sa may Villa Mar Subdivision. Ang Revilla family and of course ang Manga family ha. Pinakagwapo kong kaibigan dyan ha. Oh. And happy, happy listening din sa ating mga sweethearts na nakikinig sa atin dyan sa Bukidnon. Good morning kay Dato Kennedy. Happy, happy listening din kay Sir Efren Nguyen. And of course, kay Arabella getting ready for school. Oy, Arabella, don't forget to eat your breakfast, ha? That's the most important meal of the day. Oh, you ask your mama, ha? Happy, happy listening to you. And syempre, ang ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Barangay 17, Burgos del Pilar. Good morning kay Mommy Elaine Gales. Good morning din sa ating mga sweethearts dyan sa may Kamamanan. Hi and happy, happy listening kay Roxanne Macha, Lorimer Sakala, Wilma Osorno, Candy Anto. Hi din kay Mercy Indaymansueto, Nino Ansabel Baktong, Marisa Duruin, kay Leila Ras, Lilia Susosco, Lorna Vismanos, Menard Tismo, Samuel Musqueda, Charo Dumalagan of Maramag, and of course kay Mommy Marilyn Gonzalez and BBQ Family. Happy, happy listening sa inyo. Oh, good morning din kay Mayor Miles, Lola Amy, good morning to you, and kay Mama Hasi or Mommy Hasi, ha? Good morning sa imo. Santa Cruz Village Zone 8, shout out sa imo. And of course, sa kanyang Mr. Rider. Good morning, ha? Tisha Itiri po yan. Nako, grabe, busy-busy ngayon. Gutad rin sa... Gutad sa sayong kabuntagon. Mga, ano ba yun? Mga sibuyas, unsa pa man na di, ha? Good morning sa inyo, Joseph Ranara. Good morning sa imo, Joseph. Talk to you later. 6:49 na po ng umaga. Let's move on with more music. Of course, dito sa ating programang Heart Morning Drive. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Heart 93.7.
1: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Buaan, Bataan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
2: Labad jud ako ulo kung di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay, gi-transfer ako sa Coffee Corn. So ang resulta ani is kada adlaw jud ko magbawas, and then ako magdugay sa CR, magdala pag cellphone, aron magkabawas. Karon paglingkod, sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
3: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento paghimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan og higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, maki-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
4: With heart.
5: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Oras natin, sweetheart, 7:16 na po ng umaga. Centric Bronze was by New Star Online. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun, take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG-2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Alas 7, 16 na po ang oras natin. And of course, batiin natin yung mga sweethearts natin dyan sa may bukid noon. Happy, happy listening po, especially sa ating mga mahal na mga sweethearts dyan po sa may Maramag, dito sa may Don Carlos, at dyan po sa may Kibawe, ha? Sa Petron Kibawe, sa lahat ng kanilang mga poging gas Monday, ha? And of course, anong pangalan? Anak Cording. Oh, naka-Spiderman pa yung profile niya. Kadako, kadako sa bugdo. Happy, happy listening din sa ating mga friends dyan sa may Dumulog, Davao City. We heart you. And shout out din sa kanilang mga gasman at cashiers. Popoy, may buntag sa imo, Popoy. Oh, pinakagwapo na itong amigo dyan sa Fico, ha? And also, hi din sa kanilang manager, ng butan, si Angelica Bangod. And salamat, sweetheart. Ang sabi niya, ha? Anak Cording, happy, happy listening sa inyo. And happy, happy listening din sa ating mga sweethearts dyan sa may Kapisnon, Kauswagan. Sa lahat ng miyembro ng

0: So family, hi din kay Mercy Canizares of Buara Bayabas, and of course kay Jong Subsuban, Miriam Acera. Good morning sa imo, Miriam. Diyan po sa may kapisnon kauswagan. Oh, gusto ko yung tikman yung lutong barbecue ni Miriam, ha. Happy happy listening sa imo, Miriam. Good morning. Oh, tawag ka mamaya, ha, sa programa ni George yung Heartlines para mabati mo yung buong pamilya mo. Alright, oras natin 7:18. Magbabalik pa ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: 93.7. Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Amina Saladagaday ko. Tagaruhas, naasa bye-bye pasil.
1: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay kay ko nga naani nga kape, kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog, o lami na sad akong pagbawas karon, kay nga no. Kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang nidako ko ka isang atanan, gani, sa niagin, 83 pa karon, 73 na lang, muna nalipay ko ani nga, tungod ani yung kape corn, mauna siya yung usa nga, nakatabang ni nako, o nagamit gani po ako mga anak ani. So karon, lapi po kayo lang tulog, gani, dili na po sila luya, inig mabuntag.
1: Mo ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa kape corn, ma'am. Mo ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
3: Sa atong mga pinalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabataan-unan nga nangandoy mo lampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabataan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
4: With heart.
5: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: shit. 7:29 ang oras natin, sweethearts. Time check brought to us by Big Shot Hot Dog. Kagat pa lang, panalo na. And also brought to us by Pay Online. Sakto payment, secure checkouts with GCash Pay Online. At syempre, nakatutok pa rin kayo dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Shout out at saka happy, happy anniversary ha kay Karen Torres and of course sa kanyang honey. Happy, happy anniversary po sa inyo. And hi na din sa kanyang anak na si Lovely Luz Torres na going to work na daw. Happy, happy listening ha. Shout out po. And once again sa ating mga sweethearts dyan sa may Damulog. Oh, sa may Kibawe Petron. Shout out sa lahat ng kanilang gasman and of course sa kanilang manager si Ma'am Angelica Bangon. Oh, manager! Wala bang bonus dyan? Anyway, good morning sa inyong tanan din na ha. Kay Marifel, good morning kay Marifel. Ay, busy si Marifel karon ha. Grabe. Oh, ang ganda talaga ng gising ni Marifel. Basta sa'yo matulog. Oh, diba? Early risers din. 7:30 na po ang oras natin. And of course, let's check our traffic update. Makakasama natin ngayon ang ating mga Heart Pasada Group.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Nasa linya natin ngayon, Joseph Y. Coratranar of MRG Taxi. Magandang umaga sa iyo, Joseph.
2: Magandang umaga din sa iyo, Harvey Stone. Magandang umaga, sweethearts. Kanina, galing tayong Ipunan, Bloomingdale. Paglabas natin dyan sa cruising, may slow moving na dyan. Tapos, diretso tayo. Nakadaan tayo ng Ipunan Bridge intersection papunta po ng Barra. May kaluwagan pa naman. Hanggang diretso tayo, Arbiston, papunta tayo ng Bulwa. Yung papasok at palabas ng Bulwa, Arbiston, may kaluwagan pa naman. Diretso tayo, papunta tayo ng Kauswagan Highway. Ganun pa rin, stop and go lang po dyan sa may banda po ng may traffic light dyan sa may intersection ng crossing sa NHA. Diretso tayo, Arbiston, nakadaan tayo ng Marcos Bridge. Stop and go lang po yung mga sasakyan dyan. Diretso tayo sa Semrecto. Sa Semrecto, Harvestone, yung Semrecto natin, intersection ng Corrales, may bahagya po paghihina ang dali ng mga sasakyan dyan kasi may panggaan dyan sa isang motorsiklo at sa isang ambulance. Harvestone, nasa gitna po sila sa ngayon. Wala pa pong police na naka-alala sa kanila. Diretso tayo, Harvestone, kapunta ng Litkit Kay Drive. May kaluwagan pa naman. Hanggang nakabalik tayo ulit, nakapunta tayo ng Carmen Market, Harveston. May kaluwagan pa naman dito sa Carmen Market. Maliban lang dito sa paimbanda po ng isang private school dito, may slow moving na sa ngayon, Harveston.
0: Alright, maraming salamat sa iyong report, Joseph.
2: Yan ang litis sitwasyon ng mga kasadang nadaanan ko ngayon. Heart Pasada Group, Joseph ay kuratranara ng MRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.

0: sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang. Mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
1: Excellent health! Excellent life! EXL Magkabuhay Plus!
2: Former Governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro, I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito galing sa freshly harvested coffee beans, Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. Alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
1: Magabuhay! Excellent health! Excellent life! Sa EXL Lamang!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
5: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
6: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
7: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
8: Heart FM lang, wala na ilain pa.
5: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
6: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
7: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
8: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
7: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.
7: Get it on with the morning rush. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon, 7:44 na ng umaga. Time to brought to us by Fresca Tuna, Go Go Go sa Sulit, 27 SRP lang. And happy, happy listening. And happy, happy Wednesday once again. At saka happy anniversary kay Karen Torres. And of course, sa kanyang tawag to, Honey Melting. So, ay, napaka-sweet naman ha. Papunta na po ng bukid. At happy, happy listening din sa ating mga sweethearts dyan sa may Lapas Dos. Marifel, good morning to you, Marifel. Ano ba yung breakfast natin ngayon? And of course, yung ating mga eatery ha. Scarlett Nicole Eatery. And of course, yung Tisha Eatery. Ang sarap kumain ngayon, yung ampalaya na may maraming itlog, di ba? At saka, pwede na bang kumain ng munggo? Wednesday pa naman, di ba? Meron pang Friday. Happy, happy listening din sa mga enjoy ng kanilang mga breakfast ngayon ha. Yung mga nagsinangag. Ako, ang sarap-sarap. At saka yung mga humihigop ng mainit na sabaw. Yung mga humihigop ng mainit na kape. Oh, at saka, uy, ang gaano ba kainit tayo ngayong araw na to ha. Sabi dito ng ating heat index forecast. Cagayan de Oro City, September 2, 2026, 41 degrees Celsius. So, extreme caution po yan. Don't forget to bring with you your payong, ha? O, ano ba yung mga pantakip natin para hindi tayo mainitan? Ako, sayang yung Kojic soap mo, ha? Don't forget to put sunscreen. Kung di talaga maiwasan magbabad sa araw, ha? At saka yung mga bungang araw ng mga anak natin. Ako, yung ano ba yun? Cornstarch lang yung katapat niyan. Yung tayubong. Oh, ganun kami dati. Para kaming naliligo sa mga bilyaran. Shoutout din sa ating mga sweethearts sa Bloomingdale Subdivision. Ate Carla, good morning to you. And of course, yung ating mga iputada drivers. Mamahaw na karon ilang nonong. Sa lamig sudan dito, Sef. PM lang. 7:47 ang oras natin. Ako'y magbabalik pa with more music. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7
1: Idilita po ito ng mga plan po.
2: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee?
1: Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisik mura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapanghi kahit kay iihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
2: Naniniwala na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Strike Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma, busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruha nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.